0: kahit yung sedan.
1: Hindi ka kaya.
2: Yes, ma'am, yung sedan na medyo, at saka mga, lalong-lalo na po yung mga SUV, kayang-kaya pong, pero yung, pag mababang-mababa, medyo delikado po.
0: Oo. So, yun pong sinasabi nyo kanina kay Manong Ted na alternative route, yung dadaan pa padiretso ng Nueva Ecija, gaano kahaba yung idadagdag sa oras ng biyahe nun?
2: Opo, sa tansya po namin, mga between 1.5 to 2 hours yung madadagdag. Kaya po, initially, kahit nung ano hindi po kami makapag-ano ng rerouting kasi supposedly ang normal na rerouting po natin is itong MacArthur, kaya lang yun nga po talagang mas malalim po ang bahat at hindi po nadadaanan dito sa bandang Pampanga. So tiningnan po muna namin na maayos po yung madadaanan kaya kami nag-offer na po pa kahapon.
1: So maaring sabihin natin na kung ikaw ay sasabak dyan sa tukod na yan, aabutin ka 3 oras lang para makatawid sa baha na yan, ano? Ganun.
2: Sa ngayon po sir, kasi medyo mas maiksi na po yung na-maintain natin kumpara kahapon po na umaabot po tayo ng 8 kilometers or even longer. Pero ngayon po mga 4, 5, ganun po lang yung nakapina.
1: Yung bang mga bus na biyahing Baguio, nandito yan, naka-stock ngayon?
2: Yes sir, yung iba nandito po.
1: Oo. Wala nang choice siguro yan, kundi maghintay na lang. Ano? Kasi makakadaan naman sila dyan sa baha na yan. Sa San Simon.
2: Yes, sir.
1: Alright, sige. So, salamat na marami, Sir Robby, na unawaan po namin kung gaano kahirap po itong sitwasyon na ito ngayon.
2: Salamat, Sir Ted, Ma'am DJ. Salamat po.
1: At paumanhin sa lahat po ngayon na naaabala dito po sa problemang ito. Kasi kahit na ikaw yung management dyan ng LX, beyond your control din. Kasi nga ikaw ang nagmamantin, nag-aayos ng kalsada dyan, pero yung baha na nanggagaling sa Pampanga River Cell, yung volume ng tubig, wala ka na din control doon.
0: Oo,
1: at kung itataas mo na naman yung kalsada, may mga tulay dyan na kinakailangan din i-adjust. Kasi nga, sasaya ditong mga malalaking container trucks na dumadaan dito sa NLEX na ito. Ay nako po, problema. Yung nga po, ang atin po dito sa mga problemang tayo po ay may control, okay tayo dyan. Pero pag wala kang control, sakit lang po ng katawan, sakit ng ulo.
0: Oo.
1: O kaya po alta presyon ang iyong aabutin.
0: Aray ko, ang iniisip ko nga dito, Manong Ted, kailan pwedeng humupa yung baha na 'yan? Kasi hindi rin naman natin alam kung anong mangyayari doon sa panahon kung wala kang tatapunan ng tubig. Kahit na sinasiphon pa ng NLEX 'yan, hindi rin naman masagot kung paano bababa.
1: Ihintayin mo na dumalo yung tubig na nanggagaling sa Pampanga River. Pababa na po ito ng Bulacan area. Pababa na po ito, mga kapatid. Dito po sana nga, or sa mga waterways, patungo diyan sa Manila Bay. Sa oras po ngayon na alas 8:03 na. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na nanggagaling sa Mangosteen with Xanthan. Sarap magkape. Panalo ka. Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee. Sa mga panahong ito, nangangati ba ang ating lalamunan? Ikaw, Sel, siguro paminsan-minsan.
0: Minsan.
1: Lalamunang may irritation? Nakuha, eto, may Camusil throat spray para dyan. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may irritasyon? Camusil ang solusyon. Mga kapatid, chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami itong aking bagong discovery, Maricel. Camusil throat spray para sa ating lalamunan. Para okay tayo dyan, pare, ha? FM. Ang ating boses ay tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod. Samantala, ito na, Ma'am Maricel, pag-usapan natin to. Very, very important. Kasi nga, ngayon kapag po isinalag ang salitang climate change, ano laban mo? Hindi ba? Pagbabago na, kumbaga, naturalesa na yan. Kumbaga, yan nature na. Pero, meron po tayong batas tungkol po, mga kapatid, sa sinasabing paghahanda ng bayan sa noong pamampo ay sinasabi ng mga siyentista na nangyayari at mangyayari po sa ating pong mundo. Ang pagbabago ng klima, ang pag-init ng temperatura o sinasabi pong global boiling, hindi na warming ha?
0: Boiling.
1: Global boiling, ang sabi nga po ng UN. So tanungin natin, ano ho ba ang papel ng Climate Change Commission dito po sa ating kinakaharap ngayon na problema sa pagbabaha at ilang pang hamon hatid ng pagbabago ng klima?
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: FM.
1: Tinatanong ko si Maricel eh. Maricel, pag edad mo ng 65, nasan na mundo?
2: Nako. Oo nga, no, mapapaisip ka, manong Ted, eh, no? Parang nung kabataan ko, every time na umuulan, meron namang mga pagbaha din. Pero ang natatandaan ko, pinakamalalim na baha noon sa Marikina, hanggang bukom-bukom.
1: Doon sa lugar nyo?
2: Sa lugar namin, ha? Sa lugar namin. Pero wala kang makikita na ganito katinding pagbaha sa iba't ibang panig, kahit dito sa Metro Manila. Alam mo, ang pinakatumatak nga sa akin na pinakamatinding epekto mula nung magkamulat ako.
1: Ondoy.
2: Ondoy.
1: Yes.
2: Yun talaga yung parang nagulat ka na, ay anong nangyayari? Bakit biglang inabot kami ng baha? Ay, yung bahay namin,
1: September,
2: di inaabot,
1: yun.
2: Ha?
1: Yung Ondoy, September, ha?
2: Mm.
1: Oo. Pero yung Ondoy na yan, dahil dyan, kaya nagkaroon na ng mga, yung flood summit, because of Ondoy. Yung master plan.
2: Master plan.
1: Meron na. Nung Ondoy, actually. JICA funded. Maari kong balikan yung research natin dito, ha? Dahil sa Ondoy na iyan. Pero ito ho muna. Kausapin po natin si Commissioner Sir Albert De La Cruz Sr. Siya po ay isa sa mga commissioners nga po ng Climate Change Commission.
2: Magandang umaga po sa inyo, Commissioner.
3: Yes, magandang umaga po. At maraming salamat po for the opportunity to serve.
2: Opo. Sir Albert, every time po na nakaka-experience tayo ng ganito katinding bagbaha, bukang bibig ng Pangulong Marcos, na isa sa dahilan kung bakit tayo nakaka-experience ng ganitong klase ng dilubyo ay dahil po sa climate change. So bago po tayo pumunta dun sa palisiya, pakipaliwanag nga po muna sa amin, ano ba talaga yung dahilan bakit tayo nagkakaroon ng pagbabago sa ating klima?
3: Ang dahilan po sa pagbabago ng klima ay dahil yan ang isa sa mga karakter ng isang buhay na planeta. We have a planet Earth, which is a living planet, at siya po talaga ay nagbabago. Kaya lang, ang ito po'y normal. Ang hindi normal ay yung bilis ng pagbabago. Mas mabilis ang pagbabago, at ang kanyang pagbabago ay hindi makagapay ang tao. Kaya hindi makapag-adapt. Hindi makapag-adapt sa kanyang tinatawag nating social infrastructure and behavioral changes. Kaya hindi makagapay sa pagbabago.
2: Ano po ang dahilan bakit po bumilis yung pagbabago?
3: Bumilis po ang pagbabago dahil sa tinatawag na gawa ng tao, anthropogenic in nature ang tawag. At dahil dyan, ang kanyang pagbabago ay hindi na natural. Dahil hindi natural, kailangan ng tinatawag nating extreme, urgent adaptation measure.
2: Sorry sir, anong ginawa ng tao?
3: Ang tao po, ang ginawa, we call it the insanity of men. Ang ginawa ng tao, we're distracting the what we call yung balanced natural ecosystem in accord with nature, ano? I'll give an example. Nagsamento ang tao, sinemento ang buong Metro Manila, ang kalunsuran, kaya wala ng ability to absorb. Ang ginagawa ngayon ay drainage system. Ang drainage system ay isa lang sa paraan. Kailangan, we need to have what we call yung absorption capacity of the soil, kaya kailangan maging sponge city. Ang buong kalunsuran. Kasi kapag drainage lang yan, ang buong kalunsuran ay babagsak. Yung tinatawag nating subsidence. Kasi hindi na nga nakakasipsip ng tubig ang lupa. Isa yun sa mga hindi balancing ekosistema.
2: Opo, yung mga ganyang klase ng development, mga illegal na pagpuputol ng puno and
3: among
2: all.
3: Among others.
2: Okay. Sige, Sir, malinaw po yun. Ngayon, dahil po ilang beses na rin pong paulit-ulit na nababanggit ng Pangulo tungkol dito sa climate change na dahilan ng pagbabaha natin, saan po dito pumapasok yung Climate Change Commission?
3: Sa maraming bagay, what we do is, first, gumagawa tayo ng pulisiya, kaya meron tayong National Climate Action Plan, meron tayong National Adaptation Plan. Ano po? At we submit yung tinatawag ng National Determined Contribution, meron tayong biennial report, dalawang beses sa loob ng isang taon sa United Nations. At ito yung mga pulisiya na ating sinasubmit at ito'y pinipirmahan ng ating Pangulo bago ma-submit. Ganun din, binabantayan natin ang ating mga local government unit mag-submit ng kanilang mga local climate action plan. At ang bago ngayon, we are requiring them to submit the local adaptation plan.
2: Mm-mm. Ano po yung mga pinaka-importanting punto dito sa National Adaptation Plan? Kailan po unang na-require dito yung LGUs?
3: Ang National Adaptation Plan po natin, ito po ay naaprubahan ng Pangulong Marcos way back 3 years ago. Pagkatapos po ng Sharm el-Sheikh Conference doon sa Egypt. At ito yung napagkasunduan ng iba't ibang bansa na we reach what we call a point of no return, o kumbaga sa isang tulay, tayo ngayon ay nasa isang tulay ng patungo sa pagbabago ng klima. Kaya ang ating kampanya ngayon ay to adapt, not only to mitigate, because no matter how we mitigate, especially for the Philippines, we reach a point of no return. Tayo ngayon ay nasa era na ng pagbabago ng klima.
2: So sir, pakipaliwanag nga po sa amin, ano yung pinaka-importanting ipinupunto po dito o laman nitong National Adaptation Plan? Pakibigyan po kami ng halimbawa.
3: Opo, mayroon po tayo under the National Adaptation Plan, we need to adapt either through technology or through nature-based solution. Pero ang pinakamatimbang po dito yung nature-based solution. I'll give an example sa ating building code, ano? We need to, under our National Adaptation Plan, we need to amend the National Adaptation Plan. Yung ating mga bahay ng ating mga lolo at lola, nakita naman natin, walang aircon noon, pero they adapt. Kaya ang kanilang mga window system, yung kanilang mga bintana, they have wide window. Kapag umihip ang hangin to the left and to the right, o yung cross ventilation system. Pagkatapos yung bahay ng lolo ko, nakataas, akyat ka muna, may haligi. Kaya kapag dumating yung tubig, nakataas yung kanilang bahay. Yung kanilang bahay ay napapasukan ng hangin, cross ventilation, left and right, napapasukan ng hangin sa baba. Pagkatapos, yung ang pinakasimpleng kwento pa dito, ang ating matagal ng kinakanta noong bata pa tayo sa school, yung bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. That is why under the National Adaptation Plan I sponsored a resolution sa ating Climate Change Commission to prohibit the use of private funds for the appropriation of non-edible or ornamental garden. We need to have edible garden for food security. Ang mabilis na kwento po dyan, yung hugot sa Facebook. Ang sabi, mare, ang ganda ng orchids mo, pero wag kang humingi ng papaya pag nagtinola ka. We also have non-motorized vehicle. Kailangan yung ating kalunsuran ay yung green lane, hindi yung nakapintura lang ng green. Kailangan talaga ay magkaroon ng bisikleta. At yung ating mga tanggapan mula sa privado hanggang publiko, kailangan mag-require na ng shower room sa ating mga mamamayan na nagbibisikleta, at yung ating green lane ay kailangan magkaroon ng closed canopy using solar. These are just some of the infrastructures that we need to be ready. At yung ating ginawa noon sa last year yata yan or 2 years ago na nag-concreting na naman sa ating mga sidewalk along EDSA, and they call it EDSA modernization, hindi ko alam kung ang tawag nila. We tried to communicate with the DPWH, pero masyado silang busy. We're not able to get the appointment with them. So also, I'll give you an example. Itong usapin sa Pakpak Silica, we communicated with BCDA. They are also very busy. They don't have time siguro. What we want to for them to do is to make use of what we call the protocol adapted by the Sustainable Development Goal of the UNFCCC in adapting the technology transition. So, mayroon na po mga patakaran. Tama, sikatid, tama. Lalo na sa Pilipinas, ang dami na mga patakaran. Kaya lang ang problema, we are the supervisory and monitoring of the SDGs. We are also the one the doing the supervision and monitoring. Pero alam mo, nakakalungkot lang talaga kapag ang pinag-uusapan ay hindi infrastructure, hindi pagkakakitaan, nahihirapan ka makipag-usap. Actually, hindi kami pinapansin. That is the exact word.
2: Oh, sino po ba ang dapat na pumansin sa inyo? I mean, kayo po ang naglalatag ng polisiya, pero na kanino yung responsibilidad para ipatupad yun?
3: Ang mayroon pong responsibilidad, all agency po yan. All agency, both national, local government, ang pumapansin lang tami, sa amin ay yung mga SUC, State University. Last week, we have two meetings supposed to be with PAC Silica ng BCDA. Ni isa, walang nag-attend.
1: Alam nyo, Sir Albert, I mean, sorry, but I just have to be straightforward, no?
3: Sure.
1: Ironically, ang chairman nyo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? So, bakit ka naman hindi papansinin ng isang Sekretaryo Vince Dizon o kaya nitong taga BCDA na para sa PAC Silica project na ito, etc. Gayong ikaw supposed to be, kayo supposed to be, ay kumakatawan sa presidente.
3: Eh maganda po, hindi ko nga alam eh. Maganda po sa inyo, sa kanya nyo itanong, sa kanila nyo itanong. Sila po yung dapat sumagot niyan. We have
1: yeah.
3: Kaya binabanggit ko na yan. Pagdating kasi sa Congress, kami ang pinapagalitan ng mga bakit ganito, bakit ganito.
1: Yes.
3: I'll give you an example. Uh-huh. Eh kami ang pinakamaliit na budget sa lahat ng mga sangay ng gobyerno. Opo. Hindi rin kami binibigyan ng budget kasi they think it is not useful.
1: So ganito, ano ha? Kasi nga, Sel, no? Ito po ay policy-making body. Sila po ay ating pong binuo para tumulong sa gobyerno sa maayos sa pagpaplano para ho tayo makapag-adjust, no, sa pagbabago ng klima. Nga lamang po, ikapo ni Ginoong De La Cruz, hindi naman sila pinapansin. Okay, kapag po ganyan na ang inyo pong pag-amin mismo at hindi kayo pinapansin, lalo na po ng mga agencies, halimbawa DPWH, na dapat nakikinig sa inyo, saan tayo patutungo niyan? Hindi ho ba't dyan din, yan po'y nagpapatunay sa kawalan ng political will mismo ng gobyerno?
3: Actually, ang sagot ko saan tayo patutungo, ay ito ay nakikita natin, tutungo tayo sa tinatawag na ang International Panel on Climate Change, they call it IPCC. Ito yung mga scientists, ang sabi nila, ang tawag nila dyan ay Atlas of Human Suffering. Pwede nyo pong i-google Atlas of Human Suffering. By 2030, magkukulang ang tubig, magkukulang ang pagkain, at delubyo ang ating pupuntahan.
1: Yes, sir. At yan po ay amin din pong na research, ano po, itong binabanggit din, itong Climate Central, no? Ang kanilang prediction, including nga po sa Pilipinas, particular po dito sa Metro Manila. Sige, so ngayon, sir, ganito. Sa sitwasyon po natin ngayon, ano po, na binabanggit nyo, dapat din mga LGUs ang unang tutugon dito po sa inyong mga dapat nga po pinapanukala. Paano po tayo magigising? Kinakailangan ho ba talagang lumubog muna ang buong Metro Manila para tayo magising? Sa panahong ito, ano ang pwede pa ho ninyong magawa para po magising na ang lahat? As in, ano po, kayo ba'y kinakailangan pang kayo na mismo ang magprotesta sa kalye? Kayo ba mismo kinakailangan na pong gumawa po ng mga liham para po sa ating legislators, etc. to stress your point? Paano po?
3: Actually po, ginawa na ho namin, meron na nga tayong National Adaptation Plan. At kailangan, under the whole of government approach, lahat ng mga gawa ay sundin ang National Adaptation Plan. Meron tayong National Determined Contribution na tumatawag by 2030, kailangan magkaroon tayo ng 75% reduction of GHG emission, at by 2050, kailangan magkaroon ng total decarbonization. Pero kabuka po ng sinasabi ko, kapag when the government operate in silo, ika nga, kanya-kanyang mandato at hindi nagkakaroon ng whole of government approach, mahihirapan kahit okay. pangulo ka pa. Ano po? I'll give you an example. Ano? Ang ginawang pagsisemento na naman last 2 years ba or last year along EDSA, yan dapat hindi semento lahat. It has to be yung mga infrastructure na mayroong kakayahang mag-absorb ng tubig. Kasi kapag canalization, kapag ang buong kanal ay patungo sa dagat, yan ay maling uri na naman ng infrastructure dahil yung ating fresh water nagiging marine water at kulang ang water naman kapag yan ay tag-init. What we need to do is to have a total adaptation plan, kaya yung tinatawag na natural depression ng isang region o isang probinsya, yan ay magkaroon ng man-made lake dahil yan yung mga tinatawag nating natural system. Kaya yan ang dapat sundin. Wag puro concrete infrastructure. We need to have a good ecology. I want to give an example, kaya lang baka bawal dahil masyadong malaking kumpanya ang tatamaan kapag kami ay nagsalita. Do sa mismong Facebook ko, I am calling for the campaign for the reinvestigation nitong San Miguel Airport na isa sa mga malaking dahilan kung bakit kami binabaha sa Bulacan at saka Pampanga.
1: Pero hindi lang po ito San Miguel na reclamation. Buong Manila Bay na nga po ngayon, no? When we talk about reclamation, sabi nga nitong mga unang tumutol dito po sa reklamasyon na ito, itong reklamasyon dyan sa Bulacan, kahit pa paano, airport, pakikinabangan ng mamamayan, yung ibang reklamasyon dyan sa tapat po ng mismong Senado, sa Sofitel, reklamasyon para sa mga kasino, para ho sa mga pagbebenta ng lupa, ano ho, commercial purposes. Well, anyway, ano ang inyong stand rito po ngayon sa malawakang reklamasyon mismo sa buong Manila Bay?
3: Sa lahat po ng reklamasyon, ang stand po natin dyan, these are not in accord and in harmony with nature. Kasi hindi po istan lang ito ng Climate Change Commission or my own advocacy as environmental planner and environmental activist. Ano po? Opo. Ito po ang istan ng konstitusyon. Ano po ba ang sinasabi ng ating konstitusyon? Ano? The state shall promote a healthful and balanced ecology in accord in rhythm with nature. Anong ibig sabihin ng in accord with rhythm with nature? Kapag ang naturalesa, you just don't manage it but you control it, you really have a problem. Why? Okay. Because you cannot control what is natural.
1: Yes, sir.
3: Hindi
1: yes, sir.
3: Pa ko control kasi kapag natural ecology yan, from the air, water, at the same time sunlight, these are free elements given by the Lord. And who we are to question the acts of the Lord? Yun yung mga basiko na dapat maintindihan. Kapag hindi natin naintindihan yan, hindi natin tunupad yan, magkakaroon talaga tayo ng problema.
1: Okay, so bottom line dito, political will ng gobyerno. That's it, no? Wala ho tayong...
3: Political will, at the same time, we need to follow science and database.
1: Yes, sir, yes,
3: kasi
1: sir.
3: Kasi kahit may political will ka, kung hindi naman yan ayon sa siyensya, may problema pa rin. Minsan kasi may political aggressive, kaya lang hindi base sa siyensya. Yung ating siyensya, makikita natin sa protocol adopted by the UN. Ngayon, mayroong isang organization, foundation, they call it Eco Saver College. We have a platform. Yung platform natin, kinakampanya natin itong foundation college. Nandyan lahat yung mga protocol from water use, infrastructure, eco, housing, lahat.
1: Sir Albert, what I'm referring to na political will is political will to implement yung inyong mga sinasabi. Ano po yung inyong proposal, yung inyong pong pinaghirapan na paggagawa ng plano, yung pong aking pong binabanggit. Kasi nga basically, di ho ba, hindi ka naman nagkukulang sa plano, yung lang pagpapatupad po nito. Napakasimple lang eh. 'Di ba, meron ka ng Project NOAA noon pa man, nakalagay na dito yung hindi pwedeng pagtayuan ng mga lupa o kabundukan, pero saan ka naman nakakita doon pa nagre-relocate ng mga mamamayan, no? May ganun tayong mga ginawa po, mga story at mga pag-aaral. So, simply said, Kapag ganito ang pinag-uusapan natin, parang nasisiraan na ako ng loob. Kusan tayo na hahantong dito kasi nga hindi kayo nagkukulang sa paalaala at plano, hindi naman kayo pinakikinggan mismo ng gobyerno na kinabibilangan ninyo.
3: Actually po, tama kayo, natumbok ninyo. Pero I'll give you a consolation, hindi lang sa Pilipinas. This is a global problem.
1: Oh, yes, sir.
3: Sa Amerika mismo, kaya yung mga scientists doon nag-strike at sila ay nagposas sa kanilang MRT. Ano?
1: Mm-hmm.
3: There will be a time na baka ganun na rin ang gawin namin. Kami mismo ay mag-rally dahil sa malaki problema na yan.
1: Sige po. So, hindi pa po tayo tapos. Ha? May tanong ba kay Sir Albert? Sige, may pahabol kang tanong, Sel? Good ka na. Sige. So, ngayon po, budget hearing. Kailan ang inyong pagsabak sa Kongreso?
3: Naka-schedule po kami. Ang Climate Change Commission ay isa sa mga huli sa budget hearing. Ini-schedule po kami November.
1: Opo. Under the office of the President?
3: Under the office of the President, pero kasama ka po kami sa iba't ibang mga agency.
1: Okay, sige po. So, hindi pa po tayo tapos, sir. Ha? Kami po ay inyong katuwang dito po sa inyong pong prinsipyo yung pinaglalaban at kami po ay kasama po din ninyo, no? Na madalas po ay frustrated, pero sabi nga, pwede kang mapagod, pero bawal sumuko.
3: Tama po kayo. Ang ating panawagan lang sa ating mga mamamayan, magbantay, magbasid. Mayroong mga tinatawag na public scoping kapag ang mineral resources ay nasa protected area, kabundukan, ano? Maari namang magkaroon ng dredging sa mga river system na mayroon din namang iba't ibang mga uri ng mineral.
1: Mm-hmm.
3: Yan muna ang ipatupad, ano? Para magkaroon ng tinatawag na desilting. Nag-desilt ka na, yung mga mineral resources downstream, pababa, ay mapapakinabangan pa. Pero kung ang mineral resources nasa kabundukan, kailangan iyan po ay huwag payagan dahil ang kabundukan, we need to reserve that as a biodiversity haven. Darating ang panahon, may technology na, hindi naman mawawala yan, hindi mabubulok yan. Kapag wala ng corrupt sa ating pamahalaan at may teknolohiya para hindi magkaroon ng problema, baka sa panahon na yon, maari na. Pero at this point in time, we need to control it.
1: Sige, salamat po na marami sa inyo, Sir Albert de la Cruz Sr., isa po sa mga commissioners ng Climate Change Commission. Salamat, sir. Thank you po. Thank you very much.
3: Salamat po. Thank you.
1: Haba ng discussion dyan, Sel, kasi pag tinanong ko siya tungkol dito sa 30 years ng pending na National Land Use Act, hahaba pang diskusyon. Yung simple National Land Use Act noon pa ipinapanukala ng dating NEDA ng

0: time, one accomplishment at a time. Magandang halimbawa po dito, ito pong Solid Waste Management Act. O diba? Ito po ay 25 years ng batas. May batas na po tungkol doon sa koleksyon ng basura.
1: Mm-hmm.
0: Lagi kinakatwiran sa pagbabaha sa Metro Manila po, yung basura, right?
1: Yes. Oo.
0: Pero yung basurang yan, iniaatang sa LGU ang pangunahin pong responsibilidad sa segregation, paghahakot, and disposal.
1: Mm-mm.
0: Okay. Tanong, nagagampanan ho ba ng LGUs ang kanilang tungkulin dyan, lalo na po sa Metro Manila? May pera sa basura, definitely po naghahakot ng basura ang kanilang kontratista. Pero ang tanong, hanggang saan sila umaabot sa paghahakot ng basura? Babalikan ko yung issue na dito ho mismo sa ginawang pag-aaral po mismo ng gobyerno, ang mga nakatira dito po sa 350 kilometers na esteros and waterways sa Metro Manila, ano po ah, 50% nito ay hindi mahakot-hakot ang basura at makapaglinis dahil nga po ito ay mga lugar na kung saan namamalagi ang napakaraming mga, sorry for the word, squatters.
1: Ayun lang.
0: So kung yan po mga esterong yan, isang katerba po ang nakatirang mga kabahayan, kumikitid yan at dyan din po ang kanilang tapunan ng basura, kadalasan. So yan, tinatanong ho natin yung political will dito. Kaya po, itong commission na ito na nagsasabi na hindi sila pinapansin. Hindi daw sila DPWH o maging DCDA.
1: Hindi sila pinapansin pero ang chair nila ang pangulo mismo. Yun yung ironic dun eh, no? Oo.
0: So kung hindi ka pinapansin, ganito rin po yun yung ilang pang mga batas na binuo, maganda ang prinsipyo at adhikain, pero hindi rin pinapansin.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga din po, doon tayo lagi nagkakaproblema sa implementasyon.
1: Yun na nga.
0: Yung political will to implement. Ngayon, pinag-uusapan natin, kahapon nakausap natin si Governor Pineda.
1: Yes.
0: Ng Pampanga. Eh sabi ko, Governor, eh kung sakasakali ho ba yung inyong project na iyan na binabanggit nyo na naman, na River Delta Project o itong kung anong tawag nyo dyan, master plan kung ano man yan.
1: Mm-hmm.
0: Diyan ba susunod ang mga LGUs na marami mga nakatira sa gilid po ng waterways? Paano kung pag magde-dredging ka dyan, palalawakin mo yan, ang dami nakatira dyan?
1: Oo.
0: O susunod ba mga LGUs?
1: Ayun na nga. Mm-hmm. Isa pang problema.
0: Hindi, yun naman sa iyan. Kaya pag pinag-usapan natin itong problemang ito, again, mga kapatid, sorry po ah, it will always start with the government. Kaya nga, government eh. To govern, di ba? Kapag ayaw sumunod, noong mamamayan, ang gobyerno ang may poder para sila pasundin ayon sa batas. Ngayon, kung mismong ang gobyerno ang hindi sumusunod, Houston, we have a huge problem. Kung mismo ang gobyerno po ang hindi sumusunod sa kanilang mandato, kaya tayo nasa dlak dito.
1: Aray ko.
0: At ang masakit pa, dahil sa ngayong ating nararanasan ng mga pagbabahang ito, hindi po ba, na nagtuturuan na naman ang gobyerno at kapag ang hinunguso na ay climate change, pero ang gobyerno pala mismo ay hindi nasunod sa panukala ng Climate Change Commission, ano pang aasahan mo?
1: Para saan kayo dyan?

0: Paisip din ako kasi simula no ma-experience natin itong sunod-sunod na pagbaha. Mm. Yung tanong ko lang lagi dyan, nasaan ang Climate Change Commission? Bakit hindi sila nagsasalita? Oh. Diba, for the longest time, very quiet yung commission eh. Oh. So, pati sila frustrated.
1: Yun. Ang commission po ay policy-making body lang.
0: Policy-making.
1: Ang implementing agency nito ay una, Office of the President, considering po na siya ang pwedeng mag-utos kila Sekreturo et al.
0: Sekreturo, ah. Oh.
1: Ay, sorry. Secret. Okay, tawa mo. Ano, hi, har, har. O sandali muna sa atin po mga kababayan sa abroad, sa lahat ng mga tunay din na mga bayani po ng bayan. Ang tanong, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, abay download na ho agad-agad ng BDO Pay App Now na. Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings.

0: para nga agad itong magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang BDO account, ibang bangko, aba, or e-wallet, yes, no fees, libre. Wala nang InstaPay o PesoNet fees pa. Magbabayad ng bill sa Pilipinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa buong mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna. I-download ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, bumisita po sa pinakamalapit na BDO branch para ho kayo magbukas agad-agad ng BDO Kabayan Savings. O diba? And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Tandaan natin ha, magbukas ng BDO Kabayan Savings at mag-download agad-agad ng BDO Pay app. Yun na. O diba? Alagang BDO Kabayan Savings. FM. Mga kapatid, eto ho ah. Okay ka ba, Maricel?
1: Oh, okay, Manong Ted.
0: Hindi ka nawawala ng pag-asa ah.
1: Ay, hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Kahit na nakaka-frustrate, dapat nandiyan pa rin lagi ang hope.
0: Pero ito lang, bago natin tunghayan tong ating panauhin sa ating himpilan, ito lang ang sa akin. Ngayon na by next month, 1 year bago ang filing ng Certificates of Candidacies.
1: Eto na naman taon
0: na lang,
1: tayo.
0: Pipili tayo ng mga bagong leader ng bayan. Bagong halal actually. Bagong halal. By next year. October po ang filing ha. 2027. Tanong. So ito ho tayo, nangangangawa dito.
1: Mm-mm.
0: Lahat tayo gusto natin na pagbabago, right?
1: We
0: want change to happen.
1: Mm-mm.
0: Yes. Pero kung ang ating pong iboboto ay sila pa rin, ba't ka aasa ng pagbabago?
1: Correct.
0: Kung ang iboboto mo ay mga angkan, apelyido, o sila-sila pa rin, anong aasa mong pagbabago? Kaya panahon na para mag-isip-isip tayo, may panahon pa. We are 110 million mahigit na mga Pilipino. Wala na bang iba? Pagod ka na ba?
1: Pagod na pagod ka na. Mm-mm.
0: Ang tanong mo siguro kapag dumating ang halalan ay sino? Sila na naman ba? Sa Bulacan, sino yung boboto nyo? Sila na naman? E ano bang aasahan ninyo kundi ganun pa rin? Kaya panahon na para mag-isip-isip at maghanap. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa. Maghanap. Iba naman. Palagay ko, yan ang kailangan ng bayan. Ibang uri naman ng mga leader ng bayan. True FM.
2: Serve the people. And may issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
8: Yeah,
7: ito masabi ko.
9: Your surname is Ayala.
6: Yes.
9: And you work for Ayala.
6: Yes.
9: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
10: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: pagkakas. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
0: Kasama si Jovie Francisco, Aricel Halili at Jicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: is our commitment.
1: And that is our commitment.
0: We are True FM.
2: Mga kapatid, sa nagdaan nga pong ilang mga araw, may mga anunsyo po no, doon sa mga nawalan po ng servisyo ng kuryente kasi nga doon sa mga binabaha, definitely, puputulan tayo ng kuryente, supply ng kuryente, whether kayo cooperative o Meralco yan, kasi nga po para maiwasan yung aksidente. And also mga kapatid, meron din pong mga nagdaan pong mga araw kung saan po naman may reklamo din sa mga servisyo po na ibinibigay ng electric cooperatives at maging ng Meralco. Ngayon tayo po'y mapala dahil napadaan sa atin si Ginoong Josel Dariaga ng Meralco, ang ating pong head ng corporate communications. Good morning, paring Joe.
3: Ay, paring Ted, Maricel, isang magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng nanonood sa atin sa True FM. Good morning po.
4: Alright, Sel. Magandang umaga sa iyo, Sir Joe. How are you? Nako, ngayon po na panahon ng sunod-sunod na bagyo at saka yung matinding pagbaha, kamustahin ko muna. Ano po, ano-anong mga areas na hawak ng Meralco yung naapektuhan at gaano kadami po yung mga nawalan ng supply ng kuryente dahil po dito sa sama ng panahon?
3: At the height of the outages, inabot kami ng 100,000 na customers namin ang nawalan ng serbisyo ng kuryente. Halo-halo ito, meron talagang nawalan, pero karamihan yung nasa 80,000 at the peak, no, majority dahil sa flooding. And as we speak, as of 6 this morning, ito yung huling tala namin, nasa 12,735 customers pa ang binubuno namin ngayon. Kaya lang yung almost 12,000 ay nasa flooded areas. Dito sa Bulacan, particular sa Hagonoy at Kalumpit. Meron ring konti sa Caloocan, but mostly really in Bulacan. Kasi hindi naman pwedeng balikan ang serbisyo ng kuryente yung mga lugar na baha pa. Unang-una, delikado yan. Pangalawa, it's really almost close to impossible to restore power doon sa mga lugar na may baha. Kasi first and foremost, ang kailangan namin isaalang-alang dito, yung kaligtasan ng di lang ng aming mga crew, no? Kung hindi ng community. So, katalagang wala kaming choice. Hintay namin humupa yon bago kami makapag full restoration doon sa flooded areas.
4: Mm-mm. Pero yung ibang mga areas po na nabanggit ninyo na na-restore na,
3: yes,
4: anong lugar po ito? At saka, ano to? Mabilisan? Na-restore agad?
3: Hindi rin, Maricel. Dahil hinintay namin humupa yung baha, no? Mostly in Bulacan. Meron din dito sa Metro Manila, yung mga areas naman outside of Bulacan, which is part of our franchise, na ibalik na rin yan, no? Kaya lang, sabi ko nga, mukhang dito sa Bulacan yung malaking bahagi kasi nandyan yung mataas na baha. So talagang panawagan ko lang sa mga kababayan natin, may mga tumatawag kasi kung pwede na daw sila balikan. Much as we want to, medyo we have to weigh yung safety considerations, no? Kailangan talagang masiguro natin na bago namin ni-restore yan, safe na yung community.
2: Alright. At sa mga may tanong po pala ha, sa Meralco o may request o meron pong ilang pong mga issues, ang ating pong telepono ngayon, ating samantalahin ito pagkakataon na tayo'y nadalo sa istasyon ni paring Josel Dariaga. Anong ating telephone number set? Ang ating pong Viber number ay 0921-822-2290. Again, 0921-822-2290. Paring Josel, itong reklamo ng mataas na bill,
3: yes,
2: ito lang, gusto ko din itong itanong sa inyo. Kasi ako mismo, nung isang araw din, habi ko, parang tumaas tong bill ko. Pero chinek ko muna yung aking generation charge. Kasi yung iba naman, sinasabi, sobra-sobra ang taas. Ano ba ang paliwanag ni Meralco doon?
3: Okay, ganito kasi nangyari dyan, paring Ted, no? Nung nagkaroon ng digmaan sa gitnang silangan at nagka-problema dun sa Strait of Hormuz kung saan maging ang Pilipinas ay kumukuha ng supply, yung LNG supply. Sa Qatar kasi yan, based usually yung supply from LNG. Nagkaroon ng pressure for the generation charge to go up dahil yung pinagkukunan natin na majority ng ating supply are gas plants. So since tumaas yung supply ng gas plants, nakapaloob din yung fuel cost na yan sa generation charge. na dagdagan pa nung taas ng konsumo nung summer month. So double whammy. Tumaas na yung generation charge dahil sa gera sa gitnang silangan, tumaas pa yung consumption. So ngayon na pumasok na itong bear months, actually since last month ng August, napansin namin the complaints have somehow gone down dahil yung konsumo medyo bumaba na rin. So kasi ang kailangan mo talagang tingnan po dyan sa mga kapatid natin, no, pag tama yung ginawa mo paring Ted, tingnan mo yung bill mo. Hindi lang yung rates ang kailangan bantayan, kundi yung consumption. Kasi once tumaas yung rates at tumaas yung konsumo, talagang asahan mo na tataas yung bill mo. Conversely, pag naman bear months na, tumababa yung konsumo, meron din na possibility na bumaba yung rates, bumababa din yung total cost.
2: Okay, sige. Kasi po sa mga may Meralco bill, opo, ang kainaman po dito, gumawa ko dito ng isang discussion eh. Kinumpira ko, Sel, no, yung bill ng Meralco doon sa Davao Light, opo, doon sa Cebu Visayas Power, at kakaiba nga ang bill ng Meralco kasi yung monthly consumption mo nandito. So talaga malalaman, mamomonitor mo kung magkano ang binayaran mo at saka yung generation charge mo sa bawat buwan. Tama. Para mas madali po ninyo maintindihan, and then kung talaga pong kakaiba ang bill ninyo at kayo may duda doon sa inyong konsumo na para hindi naman totoo ito, ano ang dapat nilang gawin?
3: Well, our business centers are located strategically all over franchise area, paring Ted. Pwede silang pumasyal, no? At tanungin, bakit nagkaganito yung electricity bill ko? Marami rin kaming touch points. Actually, nasa social media na din tayo, paring Ted, no? Maricel, nasa Facebook kami. Andun din kami sa X, yung dating Twitter, sa at Meralco. Pwede din nila kaming i-PM. At pwede din sila mag-text. Unahin ko na itong Smart Talk and Text line, ano? 0920-9716211. At meron din kaming isa pang text pwede nilang puntahan, 0917-551-6211. At syempre, yung ating hotline, 16211. Yan, matagal na talagang nandyan yung hotline na yan.
2: Okay, 16211. Diyan po ay bagamat minsan po answering machine yan, hintay lang po kayo.
3: Hintay lang.
2: Para kayo, kung may tanong ka, para ma-refer ka kung saan ka dapat pumunta,
3: yes,
2: kung anong dapat mong gawin. Okay. Ito lang, gusto ko lang, ito na, matanong ko nga dito, itong system loss na ito na naging controversial sa ilang mga nagdaang mga linggo na nausapan, pwede ba namin mulang malaman bakit ba ang system loss dito sa bill ng Meralco? Oo. Ay ang iba nagsasabi na bakit ang iba malaki daw, bakit yung iba maliit? Depende ba yan kung magkano ang total mo na go ahead.
3: Depende yan, paring Ted, sa consumption, no? Syempre the higher the consumption, the higher the bill, mas mataas yung system loss levels na makikita sa electricity bill. Conversely, kung mababa naman yung iyong konsumo, mababa bill mo, mas mababa din yan. Ngayon, ano ba yung tinatawag na system loss? Dalawang factors kasi yung kailangan nating ipaliwanag sa mga kapatid natin dyan. Eh, no? Dalawang components kasi ang system loss. Isang technical at isang non-technical. Paliwanag ko lang muna yung technical. Ano ba yung technical losses? Iyan, paring Ted, yung nawawalang kuryente due to heat loss. Parang parang yelo yan eh. Na kung kinuha mo yan sa ice plant at dinala mo yan sa supermarket, sa grocery store, sa sari-sari store, during the travel time na gugugulin nung truck para madala yung yelo, meron ang portion dyan na wala. Kunyari, binili mo yung yelo ng 1 kilogram. Pagdating yan dun sa mga paglalagakan niya, grocery store, supermarket, sari-sari store, may nawala na dyan, paring Ted. Hindi na 1 kilogram yan. That is the same principle sa kuryente. From generation to transmission to distribution, meron yan natural line loss na tinatawag. On the part of Meralco, meron kaming cap na 6.5% allowed under the law. No? Hindi kami pwede lumampas doon. Pag lumampas kami doon, ang mangyayari diyan, kami sasalo noon. Sa ngayon, nasa almost 6% kami. There was even a point in time na 5.85% kung hindi ako nagkakamali. Yun naman non-technical loss, ito yung mga dahil sa ninanakaw, yung some inefficiencies. Ano naman ang solusyon dyan? Modernization, paring Ted. No? The utility has to invest on technology that will make sure na wala nang mangyayaring ganyan mga incidents. Mas efficient na. Ano yung mas efficient na paraan? Automated metering infrastructure o yung tinatawag na smart meters. Kasi yon hindi mo na talaga halos tamper yon, mahihirapan ka na because it is utilizing smart technology. Pangalawa, kung matamper mo man yon, automatically may system na magde-detect, oops, mukhang ginalaw ito. So mabilis na
2: tutukoy
3: sino yung customer na involved doon sa pag-tamper.
2: Sa kanyang metro.
3: Correct, paring Ted. Kasi sa ngayon, babaklasin yung metro, i-inspeksyonin, at meron naman representative from the customer and the ERC para tingnan kung ano nangyari doon. Nagkakaroon paminsan ng point of dispute. Pero doon, pag smart na yung technology mo, smart metering na, medyo mahirapan na. Plus, yung efficiency levels, pati yung meter reader, hindi na siya magkakamali. Kasi hindi na siya babasahin ng meter reader. Automatically, yung system through an automated metering technology, parang AI, sasabihin na kung ano yung naging konsumo mo o na given man.
2: Yan bang smart meter na iyan, ilang percentage na ang gumagamit yan ng household sa inyong franchise area?
3: Maliit pa lang, paring Ted. Halos we're just starting through our prepaid metering infrastructure, no? Hindi pa ganun kadami. We have around 8.3 million customers. Huling pagkakaalam ko, parang wala pang 100,000 eh. Or close to 100,000 yung sa prepaid metering infrastructure.
2: Pero
3: so yung pa lang ang may smart metering.
2: Okay. Yung technology na yan ay gaano kabilis para ipatupad ninyo sa inyong buong franchise area?
3: Well, that will depend on whether or not we will be allowed to invest on this kind of technology. Kasi siyempre kailangan hingan mo ng approval
2: yung
3: regulator,
2: yung ERC.
3: Payagan niyo po kami na gawin itong technology ito. Kaya lang nga, paring Ted, it comes with a cost. Goes without saying, it comes with a cost. So, I'm sure government will be weighing that. Kasi syempre, pag inalaw mo yan sa isang distribution utility, there is a cost involved. Meron yan na syempreng kaakibat na gastusin.
2: Pero sinasabi lagi, dapat kayo nagpupuhunan, kayo nagdinegosyo eh. Di ba dapat kayo ang mag-absorb yan? Paano tutugon dyan ang Meralco?
3: Well, kami, we will defer to the wisdom of the regulator, paring Ted, no? Kung ano yung sa tingin nilang tamang rates namin. As we speak, meron kaming nakapending na 1 RP, yung regulatory rate reset namin, nakabinbin. We will defer to the wisdom of the regulator. Pero as far as Meralco is concerned, kami naman, bahaman o bagyo, anuman ang harapin namin, even in the past, I've been in the company for close to 38 years. Ito naman, serbisyo publiko, anuman yung mga challenges namin sa ngayon and moving forward. At the end of the day, we just have to provide electricity service 24/7 sa mga kababayan natin.
2: Okay. Yung ngayon na system loss,
3: opo,
2: ay kumbaga, yung non-technical, ito na po yung pag nanakaw,
3: yes, sir,
2: pagja-jumper,
3: opo,
2: meter tampering, etc. So yung
3: illegal connections.
2: Yung illegal connection, yung smart meter na iyan, habang yan po malayo-layo pa yung biyahe. Sa ngayon, ano specifically ang ginagawa ng Meralco para manghuli kayo nitong mga nagja-jumper, mga illegal connection, etc.? Meron ba din kayong pamamaraan ngayon na mas madali na matukoy kung saan mga barangay laganap itong mga nagnanakaw ng kuryente?
3: Una-una, paring Ted, there was a point in time na talagang talamak yung illegal connections. At maging yung system loss level namin, kung di ako nagkakamali, when I started out in Meralco way back in 1989, nasa almost 20%. Na ibaba na namin ito to the lowest at 5.85. Sa ngayon, we're hovering around 6%. Ano yung una naming ginawa. Natukoy namin ano yung mga hotspot areas na tinatawag, paring Ted Maricel. No? Ito yung lugar na talagang grabe yung illegal connections. Nagsagawa kami ng tinatawag na elevated metering centers. Inakyat namin yung mga metro.
2: Kaya pala nasa taas na ng poste. No?
3: Oo, para wala ng access. Pero ina-attempt pa rin. Meron pa rin. May makikita ka nga, may mga na-aksidente pa, paring Ted, unfortunately. No? At nilalagyan na yon ng guard na, kumbaga, para hindi na mapuntahan. Yung guard na yon is a deterrent, supposedly, no? Hopefully. Kaya lang, alam mo, malungkot dito. Meron pa rin talagang nag-a-attempt, paring Ted. Pero hindi na ganun kadami. So, yung battle against illegal connections, against itong mga jumpers at itong mga tampering, is not just Meralcos alone. It is a societal issue. Nakasama din namin dyan yung alagad ng batas, no? PNP at yung mga law enforcers. Very aggressive yung campaign natin dyan. In fact, ang gobyerno, nag-launch sila ng isang operasyon ngayon, in-announce ng DOE, parang OPLAN contra illegal connections. And sumusuporta tayo dyan bilang isa sa mga distribution utilities operating in the country. So, tuloy-tuloy lang yung kampanya namin. Yan lang, syempre, may ibang mga customer na makakatanggap ng liham, sasabihin nila, bakit ako tumanggap nito? Kung sakali man, no, may mga ganung sitwasyon, pwede naman kaming kausapin. Papaliwanag naman namin. Kasi even before we send out those letters, kung ano man yung findings, may una silang matatanggap na yung kanilang metro ay may nakitaan.
2: At tampering.
3: At ang gagawin dyan, i-inspeksyonin yan with the customer kung gusto niyang i-witness and a representative from government.
2: Oo. So meron palang mga ngayon ay mga customer na nakakatanggap ng liham kasi yung inyong mga nagbabasa ng metro may napansin na parang ginalaw yung metro.
3: O kaya may nagsumbong, paring Ted. O kaya may merong nakitaan. Siyempre kami, it's really our responsibility to look into that.
2: Ayaw naman kasi kami magbabayad rin eh.
3: Correct.
2: Doon sa tampering na ginagawa kung totoo yun. Ano ang mga pananagutan? May kulong ba yan sa mga nagnanakaw ng kuryente?
3: Yung mahuhuli and flagrante delicto, ibig sabihin yung caught in the act, may kulong yan, paring Ted. Definitely. Kasi minsan may mga operation kami na kasama yung mga alagad ng batas, PNP in particular. Pag nahuli yun, antemano, arestado yun. Kasi caught in the act. Kung hindi naman, meron din pananagutan pero through what we call differential billing. Ngayon, kung yung tampered meter na yon ay nabayaran na nung customer, nagkaroon ng usapan at nagkasundo kung ano yung kailangan niyang isettle, babalik din namin yun sa mga customers namin through a plowback. Binabalik namin yung binayaran niya. Hindi yun napupunta sa Meralco. It's returned back to customers.
4: So, paano, Sir Joe, kung halimbawa, may nakita yung customer na parang reklamo, hindi niya maunawaan dun sa bill, ano yung kailangan gawin? Sabi niyo, pwede kayong kausapin. Paano?
3: Yes. Well, puntahan lang nga kami sa aming mga business centers. Plug ko na, we're located strategically, no? Sila'y haharapin tiyak ng aming mga customer assistance representatives. Tawagan nila sa aming hotline, 16211, as I mentioned. No? We're a text away, we're a social media PM away. Marami na kaming touch points na maaari nilang puntahan.
2: Oh, meron na ba kayong pag-aaral kung gaano karaming customers ang nakitaan na may problema doon sa mga metro nila?
3: Well, paring Ted, hindi naman ganun kadami.
2: Okay.
3: We have, as I mentioned, 8.3 million customers. Yung huling tala namin, mga nasa around 10,000 yung mga katanggap pa rin ng letters. Thereabouts.
2: Question sa kanila mga metro.
3: May question sa metro.
2: Kapag nakatanggap ka ng liham, yung love letter from Meralco, ano ba ang tono ng sulat nun?
3: Ang tono ng sulat nun, in-inspection yung metro, may nakita. Ngayon kung meron silang katanungan, pwede kaming puntahan at kausapin. Kami naman makikipag-usap, paring Ted.
2: Okay.
3: Definitely. Whatever the, sabihin na natin, pero violation na nakita, kung ano man yun, pwede kami kausapin. We can discuss the issue, okay, we can discuss the matter so that we can help them.
2: Pero kapag totoong ikaw, alam mong nag-meter tampering ka, may kalalagyan ka.
3: Definitely.
2: At malalaman yan.
3: Yes, yes, paring Ted. Though.
2: Okay, sige. Yung sinasabi na, yung mga nagnanakaw ng kuryente na yan, yung mga nagja-jumper na yan, illegal connection na yan, ba't din nyo pasagutin yung nakaw nila, huwag nyo na i-charge sa amin. Huwag nyo nang i-charge sa consumer itong ninanakaw ng mga ibang mga walang magawa sa
4: absorb
2: buhay.
4: Absorb nyo
3: na. Hindi, kasi hindi rin naman magiging sustainable. Hindi lang sa Meralco, no? Kung hindi sa lahat ng distribution utilities and electric cooperatives. Kasi mahihirapan i-absorb ng any distribution utility o electric co-op yung cost ng system loss dahil hindi naman sa kanila napunta.
4: Mm-hmm.
3: It really is a natural line loss, yung technical side. And yun ang technical side, although yan yung mas maliit na percentage, di hamak, still is, meron din dapat leeway yung distribution utility and electric co-op to somehow recover that.
4: Uh-huh.
3: Of course, sinisikap natin na gawin ng makakaya natin, but this is really a natural part of the entire power supply issue.
4: Oo. Mm. Pero Sir Joe, kasi lalo na ngayon usong-uso, 'di ba? Sabi mo bagamat kumonti na yung mga nagtatamper, mga nagnanakaw, paano ito direktang makakaapekto, especially dun sa service ng Meralco pagbibigay ng kuryente?
3: Well, syempre, pag may mga illegal connection sa isang lugar, Maricel, at nagtatap yan indiscriminately, mag-overload yung aming facility, puputok yung transformer, wala silang ilaw yung buong community.
4: Mm-hmm.
3: Yan yung mga iniiwasan natin. Na kaya nga inakyat na namin yung metro para hindi ganun mangyari. Kasi there was a point in time nung ang aming system loss level is close to 20% na talagang grabe.
4: Mm.
3: Kaya nga sinikap ng Meralco over the years na maibaba ito, na nagawa naman natin. But we still, of course, need to address the situation as far as illegal connections are concerned. And ako, I'm sure we will eventually get there.
2: Yung pagpapabawas sa technical loss, ano na ang ginamit yung technology ngayon para mas mabawasan yon?
3: Well, yung sa non-technical side.
2: I'm sorry, sa non-technical side. I'm sorry.
3: Sa technical side, paring Ted, no? Diyan papasok yung investments ng isang distribution utility. In the part of Meralco, we have really invested heavily on our CAPEX, yung capital expenditure program, para ma-improve namin at least on the distribution side. Kasi meron din namang technical sa transmission side, pero at least sa distribution side, yung investments namin are really paying off.
2: Mm-hmm.
3: Kasi sa ngayon, paring Ted, from the 20s level na ibaba na namin to at least yung technical side, kundi ako nagkakamali, nasa 4% na lang. So with that said, yung continuous heavy investment namin sa aming capital at infra, malaking tulong talaga yan.
2: Yung dagdag ka ng substations,
3: strengthening yung mga linya. At yan, nagbunga ngayong bagyuhan. Dati, kung maalala mo, paring Ted, nung mas bata pa tayo, di ba, inaabot ng almost a million customers ang nawawala ng kuryente pagka ganito. But itong sa amin ngayon, at the peak, it was only at 100,000. Pero syempre, marami pa rin yan.
2: Mm-hmm.
3: Pero yung restoration efforts namin, sabi ko nga, bahaman o bagyo, tuloy-tuloy yan.
2: Sige. Kasi nga, hindi maitatanggi din na kinakailangan din po na yung electric cooperative, no? Doon na lang tayo. Mas marami sila eh.
4: Mm.
3: Yes.
2: Electric cooperative, yes. So, kinakailangan nila ng investment para doon sa kanilang mga bagong gagamitan, para mas mabawasan yung system loss, technical man at non-technical. Ngayon, saan kakukuha ng pera? Diba?
3: Yes.
2: So, hindi ka naman binibigyan ng gobyerno ng subsidiya.
4: Mm-hmm.
2: So, practically, kung ikaw ang magbubuo niyan, ikaw ang mamamalakad diyan, kung ano yung dapat na singilin ayon sa regulator, yun ang sisingilin mo.
3: Yes.
2: Ngayon, kung tatanggalin mo yun, yung pagsingil na iyon, at iaako mo saan mo kukunin yung pera? At kung wala kang pera, magsasarado ka. I mean, ganun ba yung analysis doon?
3: Well, importante pa rin, Ted, is to balance yung kakayahan ng utility to modernize its system. At the same time, ano naman ang impact nito sa consumers?
2: Okay.
3: So, yun yung binabalanse, I'm sure, I'm certain ng gobyerno. Pero kami, bilang utility company, kung ano yung kailangan naming resources, syempre malaking bagay kung mapapatupad natin lahat ng modernization efforts para ma-improve yung service natin sa customers. And we need resources to do that.
2: Apo. Ang pag pinag-uusapan po natin ang systems loss, mga kapatid, billion po ang halaga niyan, no? Billion. Kaya ho, ngayon din ang ERC, maging sa atin naging mga panayam dati, ang ERC ho mismo din ay nagsasabi, no, nag-iisip mismo na ito pong usapin nung system loss na yan na inanunsyo po ng Presidente ay talaga namang dapat pag-aralan. Pero sabi nga po, pag-aralan mabuti. Pag-aralan ng malaliman na sa ganun po, ang magiging epekto ng mga desisyon dito ay hindi po magpapababa sa kalidad ng serbisyo, kung hindi mas magpapatibay at magpapahusay sa mga distributors ng kuryente. Hindi lang Meralco, buong Pilipinas, no?
3: Tama, paring Ted. Kasi sabi ko nga, at the end of the day, kami bilang distribution utilities, and I'm sure lahat ng private DUs at saka mga electric co-ops, gusto natin yung serbisyong dekalidad, yung serbisyong aasahan sa atin ng ating mga customers, at kailangan mong ipatupad yung nararapat para meron silang kuryente 24/7.
2: Alright.
3: Importante, meron silang serbisyo. Pag uwi nila, bukas ng ilaw, may ilaw. Mm-hmm. Kailangan lang mag-aircon. Meron silang kakayahan na mag-aircon, yung service provider. Mm-hmm. We have to provide the level of service expected from us as a distribution utility.
2: Alam mo, pinakamahalaga dyan yung serbisyo pagtawag. Kasi sa cooperative, pag tumawag ka ngayon, bukas ka pabubuntahan.
3: Sa Meralco, paring Ted, makakaasa kami, sasagot.
2: Alam mo, sa probinsya, pag ngayon ka tumawag, bukas ka pabubuntahan. Alam nyo, importante yung rescue. Responde. Anyway, sige, so paring Diyos, salamat for dropping by.
3: And salamat, paring Ted. Thank you very much, paring Ted.
2: Sa TV lang na napapanood eh.
3: Maraming salamat sa pagkakataon.
2: Live in person.
3: Yeah, thank you very much sa mga kapatid natin na nanonood. Magandang umaga po sa inyo. I'm really glad to be here.
2: Salamat thank na marami. Eto, abangan mga kapatid, pag-usapan po natin to. Ang pagbusisi sa pambansang budget ng Senado. True FM.
5: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino. We'll be right back.
9: Bagong umaga, bagong inspirasyon.
2: Good morning, Senator. Hey,
10: good morning, Manong Ted. Good morning,
2: Maricel.
4: Thank you. Oh.
2: Meron lang tayong yan. Okay,
4: sir. Ayan.
2: Go.
4: Senator, magandang umaga. Si Maricel po ito. Sir, simulan ko na po dito sa concern na ipinahatid ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio dahil napapanahon, bumabagyo, nako-question yung ginagawa po ng DPWH of Flood Control. Meron po kasi siyang concern na baka mamaya magkaroon pa ng possible insertions doon po sa budget ng DPWH doon sa 2027 General Appropriations Bill. Paano po ito, sir?
10: Well, unang-una, Maricel, like, when I assume as Chairman Committee on Finance, Chair, ay sinabi ko na kaagad, no, yung reforma ay magpapatuloy, no, na sinimulan po ni Senator Gatchalian when he was Finance Chair, now Senate President, dahil nga po sa nangyaring flood control scandal, the biggest corruption scandal in the history of our government, no, ay nagkaroon po ng reforma na sinimulan yung transparency during budget hearings, lahat po ay online na po, no? We encourage participation of civil society organizations, si academe, lahat po sila ay open and are encouraged to participate na hindi lang observers. I-forward din po yung kanilang mga observations at yung kanilang pang nakikita ng mga red flags dahil hindi po natin kayang makita lahat, no? Kailangan namin ng tulong ng lahat and this time we need to reform and we need to bring back the trust. Kailangan natin ibalik yung tiwala ng taong bayan, no, sa budgeting, lalo na po sa ating pong Senado at sa Kongreso. Kaya makakaasa kayo, Maricel, Manong Ted, sinabi ko na beforehand, lalo na sa ating mga colleagues, sa mga counterparts, as Chairman Committee on Finance, hindi na ako papayag ng last minute insertions and last minute amendments, no, yung pong hinahabol tuwing bicam, no. So hindi na po yan mangyayari. So, yan po ay naging malinaw. Sa akin po naging patakaran.
4: Okay, kasi may sinasabi po si Representative Tinio na mukhang plano daw ng DPWH na magsumite ng institutional amendments para dun sa 2027 NEP o yung National Expenditure. So, hindi na yun pwede?
10: Well, kasi meron ng National Expenditure Program, Marcelo. Tapos, kaya nga po nagkakaroon tayo ng budget hearings. Pag meron, papakinggan natin yung mga ahensya, no? Kung papakinggan namin kung ano yung kailangan dagdagan, ano yung kailangan bawasan pag sobra-sobra. So, ngayon po, ang usapan po natin, you know, Senator Lacson is here in the Senate. Alam nyo naman po na si Senator Lacson, galit po yan sa pork barrel with this eagle eyes. Well, mahirap po makalusot. Ang usapan namin, nag-usap kami, sabi ko, Sir Ping, hindi na ako papayag ng yung mga last minute na mga insertions. Pero, not all insertions, Maricel, Manong Ted, are bad, no? Yung mga amendments. May mga magaganda rin. Halimbawa, po, ang akin pong priority program, universal healthcare, dahil akong author po niyan. Nanggaling po ako ng Cebu, nanggaling po ako ng Negros recently, and then Mindanao. Kung meron ho akong nakita na kinakailangan dagdagan, lalo na ngayon, improvement ng health facilities, no, yung provincial hospitals, ay kung kinakailangan kong to make the necessary amendments, I have to bring it during open plenary, doon po sa budget deliberations. Bring up ko ito during open plenary, sabi ni Senator Lacson, okay lang yon. Basta wala na yung mga secret na hinahabol ng insertions during the bicam. Ay kami po papayag sa amendments during our budget deliberations in open plenary.
4: Okay. May nabanggit po kayo, Senator, na hindi muna kayo papayag na magsimula ng bagong flood control project for 2027. Malagyan ng budget yan at kailangan matapos muna yung mga lumang flood control, yung mga existing. Tama po ba? So paano po yung magiging proseso nito? Gaano kalaki ba yung pondo na hinihiling base po dun sa NEP for the flood control for 2027?
10: Tama yun, Maricel. No? Nagsabi ako na kasi itong 2026 talagang zero budget ang flood control at talagang tinigil, no? Na siguro nakita ko rin yung epekto ngayon na kahit na magtuloy-tuloy lang yung ulan, yung Central Luzon, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Metro Manila talagang lubog, no? Na sabi ko ay dapat i-resume ang mga flood control pero tapusin yung mga hindi tapos. Kung yung mga uncompleted flood control projects, yun lamang, walang bago, no? In accordance po ito sa master plan and siguro according to priority flood-prone provinces, Maricel, no? Na, so hindi dapat magkaroon ng bagong flood control projects, kailangan tapusin muna yung mga mayroong puwang, isarado muna yung may mga gaps, complete all the uncompleted flood control projects para naman kasi kawawa rin naman yung ating mga kababayan na nagiging biktima ng pagbabaha, no? So nakasama yung mga uncompleted. So tapusin lamang ito at kinakailangan ay ito'y kumpleto rin ng syempre lahat ng dokumento na may tagging at lahat. So yun po ang ating pong at bubusisiin din sa 2027 na budget.
4: Paano ma-identify yun, Senator, yung ibang mga existing project ghost?
10: Ma'am, yung ghost projects, of course, accountability has to be given priority. Lahat po ng gumawa ng ghost projects, kailangan po talaga managpanagutan po nila ito. Yung pong sinasabi kong mga uncompleted, ito pong mga legitimate, nagtaging na po yan eh, no? At identified na po yan, nagkaroon na rin po ng investigasyon po yung bagong mga DPWH, no? Na mga officials, and meron na rin yung counter-checking pong isinasagawa, no? Hindi na ho, of course, yung mga ghost projects, talagang kinakailangan, they have to be charged, lahat po ng involved doon. Pero ang sinasabi ko lang po, yung mga proyekto tulad sa Pampanga, may sinasabi, marami hurong uncompleted, and sa Bulacan, na sarhan lang po natin, no? Hindi natin kinakailangan na panibagong mga flood control projects, kailangan lang pong kumpletuhin itong mga nasimulan na. At maglalala po tayo ng pondo doon po sa mga talagang legitimate flood control projects.
4: Senator, nabanggit niyo po kanina yung mga red flag. Meron po kasing sinasabi yung People's Budget Coalition na red flag doon daw po sa 2027 na national expenditure at nagkakahalaga daw po yan ng 735.56 billion pesos. At karamihan po dyan, well, isang bahagi, yung po tinatawag nila na soft pork, parang election funding. Dahil pamamahagi po ito ng ayuda. Ano po ang tingin ninyo dito, sir?
10: Well, titignan po natin, Maricel, no? Kailangan ba talaga, unang-una, tanong natin, kailangan ba talaga, saan eksakto mapupunta, anda na ba ang implement ang mga ito at may malinaw bang safeguards para hindi ito mapagsamantalahan. Pagdating naman po doon sa ayuda na kanila pong nabanggit, simple lang, tulong ito ng gobyerno, hindi dapat ng politiko, dapat based on need and hindi sa based on need ang pagpili ng beneficiaries, hindi dahil endorsement o connection sa politika. Ang ayuda ay, alam niyo naman, Maricel, ay pera ng taong bayan at binabalik din lamang sa kanila, no, bilang pantawid. Bagamat ako po kasi ang long-term plan ko, yung sustainable, no, yung ayuda, okay po yan sa ngayon, pero ang aking pong
4: Senator, nag-pifree si Senator JV. Sir? Okay, ayusin muna natin yung linya ng Zoom ni Senator JV Ejercito, ang chairperson ng Committee on Finance.
2: Problem, no? Alam niyo ho, tayo mapalad kasi nagkaroon siya ng oras sa napaka-busy schedule at 10 o'clock may impeachment.
4: Oh, yes.
2: Oo,
4: resumption ng impeachment ngayon.
2: Ito nga pong itong budget hearing ngayon na starting Thursday naman 'yan yung kanilang hearing sa budget kasi nga session din ng Senado right after the impeachment trial in the morning.
4: Mm-hmm.
2: Okay, eto ho muna ha, sa mga naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI. Yes, STI! Mula curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga nais maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu at magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. STI E2E, Enrollment to Employment System. Yan po ang para sa akin the best, o di ba? Ating balikan si Senator JB Ejercito.
4: Sel? Senator, ayan, naputol po tayo, Senator. Balikan ko lamang po yung pinag-uusapan natin kanina na na-red flag netong People's Budget Coalition, yun pong sinasabi nilang soft pork na baka magamit nga po pangangampanya dahil syempre pamamahagi po ito ng ayuda. You were saying, sir?
10: Yes, I was saying, actually, Maricel, Manong Ted, kausap din natin sila, no? This early, we have been meeting with them dito sa budget hearings. No? So, sa pagdating sa ayuda, simple lang ito, tulong ng gobyerno, hindi ng politiko. Dapat, based, sabi ko, based on need, ang pagpili ng beneficiaries, hindi dahil sa connection at endorsement sa politika. No? At bagamat ako po ang long-term plan, ang tingin ko talaga, dapat sa sustainable pa rin tayo, sa infrastructure development pa rin tayo, dahil ito po yung tunay na tingin ko magpapasiglan ekonomiya natin. And long-term benefit nito, trabaho at hanap buhay. Kaya gusto rin natin, para mabantayan, Maricel, siguro sinasabing pork, ay systematic at scientific ang mga construction na nakapaloob o konektado sa isang comprehensive master plan, no? Halimbawa, yung proyekto dito sa sinasabing LGSF, dapat nakapaglilikha ba ito ng oportunidad at trabaho na hindi lamang makapagpapaunlad na ekonomiya natin, kundi ang importante, makapaglalagay tayo ng ano, nung kumbaga ng pagkain din sa hapag, no? At pag natapos naman ang proyekto, kailangan pakinabangan din ito ng lahat. So, yan po, ang tingin ko dapat sa infrastructure, maganda yung systematic, yung pag-aproval nito, at syempre sa ayuda naman, dapat ganun din po yung targeting, hindi dahil sa political endorsement, pero based on need. Kailangan humabantayan po talaga ito, and siguro ang kailangan natin ang tulong na suporta rin po nila para mabantayan ang mga ito, para it will give it mabigay sa attention po namin, para ito ano po namin, no, maamin pong mabantayan, at siguro pwede ho nating i-call yung attention ng mga ahensya.
4: Pero sir, nabanggit po ninyo yung LGSF, yung Local Government Support Fund. Ano po?
10: Apo.
4: Paano bang magiging cover nito? Kasi parang ang pagkakaunawa ko, discretionary in nature din siya. So parang kung ganun ang mangyayari, edi malaki rin yung chance na baka magamit nito sa kampanya. As a matter of fact, laging nababanggit ng Malacanang si dating VP Lenny. Sinasabi na supported ito.
10: Well, kaya nga po, Maricel, ginagawa ho natin, lalo na sa pagbigay sa ayuda, kailangan target yung mga ano, ay masiguro, sisiguro doon natin, magbabawal din yung politiko na humarap po, no, tuwing pagbibigay po nito, and yung target po, yung talagang yung nangangailangan at hindi po dapat sa connection. Napakahirap po talaga na itong gawin, sa totoo lang. In fact, dahil ako rin po, talagang mas ano, on infra, or mas more sustainable, no? Tapos, pagdating naman puro sa mga infrastructure, sa ibang programs at projects, dahil gusto ho natin mag-accelerate yung growth ho natin, dahil we need to strike a balance. Naging unintended consequence kasi, Maricel, Manong Ted, neto nangyari pag-iipit dahil sa flood control program. Bumagal naman yung takbo ng ekonomiya natin, no? Na yung anti-public spending bumagal, yung construction bumagal, yung GDP growth natin from 5% ngayon po down to 2%. So we really need to strike a balance na ma-accelerate natin yung growth, but at the same time yung accountability ay kailangan, nandiyan pa rin yung safeguards, kailangan po bantayan. Ang mahirap po talaga, no? Opo. Pero we would need the support of everybody para matulungan kami mabantayan, para ho yung mga ma-red flag natin, masita po natin kung kinakailangan ang Manong Ted.
2: Sige. So, Senator, can you educate us? Paano ba ang sistema dyan? Kayo ho na Committee on Finance Chairman, paano po yung deliberasyon sa bawat item sa budget? May kanya-kanyang nakatokang senador? Ganun po.
10: Opo, meron akong vice chairman, may vice chair tayong inappoint na ngayon. Mm-hmm. Binigyan natin sila ng yung kasi marami manong Ted yung ano yung departments lang halos 30 yan, no? Oh. Yung agencies. Mm-hmm. So naghati-hati ho kami dahil ang senador ay kakaunti lang. So may 8 vice chair ngayon na tutulong, mm-hmm, na tagdadalawa silang karamihan may tagalawa silang mga agencies, pero yung mga major agencies po will remain with the Chamber Committee on Finance. Ako po yun, Manong Ted, no? Yung DPWH,
2: okay,
10: DOH, DOTR,
2: mm-hmm,
10: supposedly DILG, pero baka baka mapunta lang kay Senator Lacson dahil mas kabisado rin naman po niya, DND. So yung mga major, tsaka yung DBCC po, yung mga economic, okay, managers, mga DOF, lahat apo po ay sa chairman po ng finance ang ano. Ang,
2: sige. So, as we all know, ang pinaka-contentious po na departamento dito ay DPWH, no? As usual.
10: Opo. Okay. Definitely po, DPWH po talagang kinakailangan bantayan.
2: O, sige. So, halimbawa po, yung natukoy po ni Ginoong Ping Lacson na di ba ang presentasyon ng DBM, no, ay implementation ready itong mga proyekto halimbawa po ng DPWH, in this case nga po yung mga sinasabing mga evacuation centers, pero natumbok niya per region, pare-pareho lang po yung alokasyon tapos walang mga alokasyon. Kapag ho ganun, dadaan ito sa inyo, ano ho, kaninyo sa DPWH, ano pong inyong balak gawin doon para masiguro natin na hindi na naman ito kagaya po dati na naglalaan lang ng pare-parehong budget pagkatapos ni walang exact location?
10: Ay, Manoted, di na po mangyayari yun dahil talagang bubusin si, buti nga po, nandiyan po si Senator Lacson, alam nyo naman yun, galit sa pork barrel at medyo eagle eyes. Buti, buti nga ito, maaga pa lang, nilabas niya na po ito, no, yung pare-pareho ko kasi yung entry. Manoted, ngayon, titignan po natin kung yung po mga, anong yun, yung mga proposed na mga evacuation center, ano ba ang sitwasyon doon, no, ta yung soil testing ba, yung layo at lahat. Hihingi na rin po natin yung mga specifics ng project proposal, and we will not allow anymore, Manong Ted, yung pong lump sum na lang na dati po, nakakalusot po yung mga ganun, eh. Basta ni lump sum, may mga ganyan, nakalagay lang po yung project title, lumulusot na. Pero ngayon, we will ask for the specifics, Manong Ted, may geotagging na po at lahat.
2: Okay.
10: So, kasi iba-iba rin po kasi ang iba-iba rin po ang sitwasyon sa bawat lugar, bawat classrooms, evacuation center, yung mga

0: Alam mo, ano manong tet ginawa ho ni Senator ni Senate President Gatchalian nung finance chair siya, nag-hire siya ng mga external staff na no, to look into this kasi alam mo manong tet napakahirap din ho talaga ng budgeting pag binigay ng DPWH eh, gabi ganyan parang yellow pages yan no? Talagang yung line item hindi mo humanly impossible na mabasa mo ho lahat so we will need the support of extra staff para busisiin po yan mga double entry na ganyan tapos yung mga ganyan na pare-pareho ang ano ang
1: description
0: description na talagang imposible dahil manote gaya na nabanggit ko bawat lugar iba-iba ho ang ano eh iba-iba ang sitwasyon yung soil yung layo no yes. Yung pagkakala material iba-iba ho yan imposible hong pare-pareho
1: ang cost.
0: Yung mga ganyan we will red flag definitely pag may nakita ho kayong ganyan. Humingi rin ako ng tulong personally, Manong Ted, dahil hindi ho talaga natin kayang busisiin lahat. May okay. Nakita ho kayo, please bring it to our attention para ho ating hong mailabas ho yan no, during the budget deliberation.
1: Sige po. Ted. Okay. Ako, naintindihan ko po no, kasi ngayon nanganganay kayo kasi ito ho ang inyong first time na mag-committee on finance chairman. Okay. Ito lang po, I'm sure kasi you're so busy. Sir, napag-usapan nyo ni Maricel ito pong LGSF, no? Ngayon po, sa pambansang budget natin, ang LGSF proposed allocation ay 58.32 billion, no?
0: Apo.
1: Apo. So, sino po ang mga ngasiwa sa hearing nito? Kasi ang tanong ho dito kasi, ang pinaka-importanteng katanong ng senador, paano ang disbursement nito? Kasi po itong guidelines ng DBM tungkol dito, nilalatag lang kung saan mo siya pwedeng gastusin. Pero yung alokasyon per LGU, ang desisyon daw sa Malacanang kay Presidente. So, paano natin masisiguro na itong LGSF na ito, na 58.32 billion, kung ito man ang inyong aaprubahan, eh hindi ibibigay ang mostly kay Lenny Robredo o kaya o sa kanyang paboritong politiko. Paano yun, Senator?
0: Well, yan po yung ano natin. No? Pagdating ng, kasi nag-DBCC na tayo last week, no? Ang LGSF will be under the yung DBM po yan sila po ang mag-facilitate mag ang mga LGUs po kasi mag-ano no mag-online po sila mag-apply po sila for the LGSF no and yung pong pag ano po nito yung pagbusisi at lahat yung pag-approve po to through DBM but we will ask DBM also pag sila na po mismo Panong Ted hindi that as DBCC as DBM themselves pa pumalik dito na sisiguraduhin natin na dapat may safeguards po yan na hindi po prone to political pressure or favors no na dapat po talagang yung mga papasok ng proyekto na or ina-apply po ng mga LGU ay talagang makakatulong no sa kanila especially halimbawa sa infrastructure manong ten mas ako very particular po ako diyan kung ito'y makakatulong na sumigla ang ekonomiya nila, makatulong na magbigay ng trabaho instantly and also after, no? Mm-hmm. Tapos doon naman po gaya na nabanggit nyo, pag may mga pabori, may mga favored na mga politiko, sabi ko nga dito, yung ayuda talagang very tricky talaga. Manong Ted, be it DSWD o Tupad o anuman, pagdating sa ayuda, sabi ko simple lang, sabi ko tulong ito ng gobyerno dapat based on need tsaka ang pagpili ng beneficiaries napakahirap
1: opo
0: sa ano no gawin pero dapat based on need ang pagpili hindi dahil sa connection sa
1: opo
0: politika
1: opo sige
0: at endorsement
1: okay
0: nabawal o ng politiko.
1: Opo, sige po. Sir, kahapon nakapanayam namin si Governor Pineda ng Pampanga and then may ilang pa ho kami nakausap nga at sinasabi, yung ipinapangalandakan dati nung madiskubre nga itong flood control scandal na ito, panahon po noong 2025, sona ni Presidente, di ba sinasabi na ang kahalagahan ng koordinasyon sa Regional Development Council, lahat ng proyekto, pati po, lalo na ang DPWH, before ka maglatag dyan sa NEP, dapat dumaan sa Regional Development Council. Para alam po ng mga lalawigan, alam po ng lahat ng mga congressman doon po sa distrito. Pero lumalabas po, sabi ni Governor kahapon, hindi na naman dumaan sa kanila itong mga nasa NEP ngayon. Practically po, walang konsultasyon na naman sa kanila. Eh sabi po ni Vince Dixon sa lower house, lahat daw po ng proyekto dumaan sa RDC. Ano po ang aming pong, anong ating garantiya ngayon sa pagharap sa inyo ni Vince Dixon, hindi rin kayo ididribble at paasahin lang na dumaan sa RDC

0: ang lahat ng proyekto ng DPWH?
1: Well, Manong Ted, isa sa mga requirement na po natin ngayon po ngayon yan sa infrastructure projects. Kaya nga ho, medyo nagkaroon ng backlog, bumagal ng konti ang proseso. Kasi nga po, with the additional safeguards na ating pong hiningi sa mga reformang in-institutionalized last year dahil po sa nangyari skandalo. And RDC is very important po. No? Bawat proyekto, Manong Ted, hinihingi na po natin ang Regional Development Council approval. And kung meron, provincial council, no? Pero more than that, yung RDC ho talagang kinakailangan. Hindi na ho tayo papayag ng amendments or may dadagdag na mga, may mga proyekto na wala pong RDC approval. Kasi nga po, iniiwasan natin, Manong Ted, yung nangyari noon na sa flood control na nag-ghost na well, hindi alam ng mga governor, hindi alam ng probinsya, hindi alam na region, basta pinroject para alam na this, para pagkakitaan. Eh, hindi na ho natin papayagan yun. Kinakailangan talaga may RDC approval and we would be strict on this. Panong okay. Ted. And yes, si Senator Lacson, si Senator Gatchalian, napaka-stricto rin yan. And we, pero ako, talagang hingi ako ng tulong sa lahat para mabantayan ang lahat na to para hindi ho tayo mapalusutan.
0: O sige po. So kami po excited rin ngayon kasi nga ang kainaman ngayon, kayo po na committee chairman ng Committee on Finance, nakakapanayam natin, Maricel. Oo, at nagiging bukas sa ganito po mga katanungan at kayo mismo humihingi ng tulong sa mga budget watch ng mga grupo para pagtulong-tulungan nga po na maging maayos po itong ating proposed budget. So good luck sir, muli kami tatawag po para makahingi po ng update sa inyo.
1: Opo. Anytime, Manong Ted, Maricel, most welcome ko. Kasi talagang, first time ko nga hawakan to, very challenging. Kasi nga sabi ko, ang hirap, kailangan ibalik natin tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero kailangan namin ng tulong ng lahat no, para may ayos natin ang reforma. At yung pagiging transparent po natin, kinakailangan hong kailangan natin ng tulong ng lahat, lalo na yung mga watchdogs, no, yung mga civil society organizations. At kayo po, Manong Ted, yung mga media organizations na meron hong nakikita, pagbigay alam sa amin para ho mabantayan natin at ma-red flag po natin.
0: Salamat po na marami. And Godspeed, sir. Thank you very much po. Thank you at mabuhay.
2: Salamat, Senator.
0: JB Ejercito po ang chairman ng Committee on Finance ng Senado. Ang pinag-uusapan natin, pera ninyo, pera nating lahat. At doon po sa mga magnanakaw nito, nanyo lahat. Alam mo, Maricel.
2: Oh, Manong Ted.
0: Meron ba tayong oras? Seth Velasquez, King. Okay. Meron lang ako dito ang panawagan po. Sa ating pong mga kapatid na gusto kong makakita ng mga bagong modelo, maya-maya ng kaunti. Ito muna, napag-usapan natin yung LGSF, yung Local Government Support Fund.
2: Mm-hmm.
0: Sa kawalan ng oras, baka po bukas maituloy natin ito. Dito ka ba bukas?
2: Baka wala, Manong Ted eh.
0: Ganyan ka naman eh.
2: O hindi naman, Manong Ted. May kailangan lang kasi ako kayusin.
0: Joke lang. Oo. May guidelines ang DBM. Kasi nga, mga kapatid, ang budget po na inilalaan ha, para sa mga lokal na pamahalaan doon sa national tax allocation dating era, 1.3 trillion.
2: Oh.
0: For next year, ha? And then, dyan sa era na yan, halimbawa, ang Bulacan dyan, mga 5 billion minimum na makukuha nila. Halimbawa lang po yung Bulacan, ha? Ang Quezon City dito, sa huli kong pag-check, nasa mga 6 billion, mga ganun.
2: Mm-hmm.
0: So, wala ka pang tax collection sa local mo.
2: May pera ka na.
0: Boundary ka na. Oh, billion na ang budget mo.
2: Mm-hmm.
0: Mali, over and above that, meron pa tayong LGSF na 58 billion. Ang tanong nga dito, mahaba-haba ang pwede niyang paggastusan. Ha? Actually, halos lahat. Pwede kang magpatayo ng multipurpose.
2: Mm-hmm.
0: Pwede kang magpatayo ng water system. Pwede kang magpatayo ng silid aralan.
2: Mm-mm.
0: Pwede kang magpatayo ng barangay hall. Pwede mong gamitin pambili ng medisina. Pwede ha. Ang tanong lang, paano makakakuha ang mga LGUs ng parte dito? Meron din silang guidelines, but definitely po ang approval nito ay nanggagaling sa kung sino ang may control sa budget.
2: Aha. At yan ay ang
0: DBM, na alam naman natin, Lalo na ngayon na ang bagong budget secretary ay batang-bata pa at baka nako-culture shock na sa kanyang pagharap sa Kongreso. Hindi ba na sa usapin ng kapag hinihingi ang kana ng LGU ng 50 million o 100 million, hindi ka mahingi ng pahintulot dito sa bossing mo na, boss, humihingi si Mayor Maricel Halili ng Marikina ng 100 million.
2: Nako.
0: Mabibigyan ko ba?
2: Okay ba yan?
0: Atin ba to?
2: Atin ba yan? Suportado ba tayo niyan?
0: Yung bang ating mamanukin sa 2028, tutulong ba to?
2: Ay, may hatak ba yan?
0: Oo. Tama. Ay, baka naman ito, Shiminit. You know? Ha?
2: Baka wali yan.
0: Mag-gets mo?
3: No joke.
0: Yun ang tanong dito, yung formula eh. Sabi nga ni Senator JB, DBM yan, di ba? DBM. Hindi naman mababantay ng mga senador yan kasi sila lamang ang mag-aaproban at maglalatag nito. Ang ganda pag-usapan nito, Sel, pero wala ka bukas eh.
2: Babalik ako sa Thursday. Babalik ako sa Thursday.
0: Sige. Tsaka hanggang next week pa yata, di ba?
2: Hindi naman, Manong Ted. Hanggang Friday lang daw, sabi ni Seth.
0: Ha?
2: Hanggang Bakit? Friday. Pabalik na si Tita Cha.
0: Ah, ganon? Ang bilis.
2: Oo.
0: Magtungo po kayo sa UAAGI On The Move 2026 Leg 3. Yan po'y manyanyari on September 3 to 6 sa SM Mall Mega Mall Fashion Hall. Yan, Mega Mall. Dito yan sa may bandang EDSA, ha? Mandaluyong area. SM Mega Mall Fashion Hall. Experience the future of mobility. And check out the latest electric vehicles from Photon, Bike, Cherry, Jetour, and Radar. Huwag palampasin ang Photon Traveler Sierra Full Electric Passenger Van at ang Photon Transvan i7 Full Electric Cargo Van. Perfect po para sa modernong negosyo at transportasyon. At mas exciting pa dahil merong mga huge discounts, mga trade-in deals, test drives, at easy bank approvals na naghihintay sa inyo. We'll see you there. Oras ngayon, 9:43 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you! Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng Nangustin with Xanthone. Na mainam po sa ating pangangatawan, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. FM.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet88.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyo mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello!
8: Hey, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Sa balitang walang dagdag bawas.
9: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
4: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
10: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
11: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
4: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
3: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Mga kapatid, nako, special shoutout muna kay Ate Vance Fernandez. Lagi yung nakatutok sa atin. At kay Paul Samarita, dyan sa ating news desk. Lagi rin tayong minomonitor tuwing umaga. Sky Love, magandang umaga sa iyo. Rudy Alcantara, Leonardo La Rosa. Ayan, may gusto siyang papalitan sa gobyerno. Ay, ako din, pareho tayo. Oh, Man of Steel, Angel Gabriel. Ha? May sinasabi siya na sana matigil na rin daw yung pag-i-endorso ng ilang mga grupo at hayaan yung kanilang mga members na mag-decide ng iboboto sa eleksyon. Oh.
1: Easy. Alright, Maricel, sa oras na 9:48 in the morning. This morning po tayo ay may follow-up po para sa ating happy hour. Kahapon po nakapanayam natin si Nanay at nasabihan natin, Sel, na magtanong-tanong kung magkano bang aabutin sa pagpapagawa ng kanilang dingding.
0: Ay, oo.
1: Si Nanay Rosalinda Quiñones ng Barangay Acacia, Silang Cavite. Siya po yung nagpagawa ng kanilang bubong.
0: Mm-mm.
1: Ang ating pong napag-ambag-ambagan dito, sabi po ng ating mga Happy Anonymous, ano ho, nagtulong-tulong sila para po dito nga kila Nanay, kasi ang ating pabida dito ay yung tumutulo yung bubong. 12,000, pero as in, sabi mo nga Maricel, daig pa nito itong mga taga-COA.
0: Oo, grabe yung resibo na pinakita niya sa atin kahapon. Yung pagliliquidate, itemized lahat ng gastos. Hindi mo pagdududahan eh.
1: Oo, at saka yung pong ginamit ho na resibo ay hindi po acknowledgement receipt.
0: Oo. Walang alias ha, tunay na pangalan din niya yung ginamit niya. Nakalagay talaga, Rosalinda Quiñones.
1: Okay, ngayon, hindi pa daw po nakapagka-canvas yung kanyang anak ano ho para doon sa pangangailangan, pati po yung labor. Pero naghihintay kami ha, kung kayo nakikinig ngayon, lalo na po sa kanyang ina. Yung nakikinig actually sa mismong transistor ay yung nanay niya, ni Nanay Rosalinda. Ano, anong pangalan ni nanay? Please, pakita. Ayan, Nanay Esther Saradoyla ang mismo nakikinig sa atin. So nag-aabang kami ha sa inyo pong tawag po sa aming staff para po natin mapagtagumpayan yung pagpapaayos po ng dinding ng inyong bahay. Palagay ko po, hindi ho naman siguro aabot ha ng ilang bilyong piso yan. O daang milyong piso. Gaya po ng mga confidential funds. Pero eto muna, at Maricel, meron tayong nakapanayam nitong mga nagdaan din pong araw, kasi ito malaki-laki ang natanggap niya si Sherwin De Luna ng Binyan, Laguna. Si Tatay Sherwin po, mga kapatid, ay nakikinig po sa atin magmula po noong pang tayo po ay mapadpad nga din eh. And we appreciate po ang pagkakataon na makapag-broadcast nga po sa FM Radio, True FM. Siya po ay TNBS driver. Grab driver siya, boundary hulog po siya, 1,500 a day. Okay, and then?
0: Tapos siya po ay arawan ha, 16 hours siya nagda-drive kada isang araw. Eh, meron po siyang, ang kanya pong asawa ay isang housewife, pero nag-aalaga rin po sa kanyang nanay. Meron po siyang isang anak, 22 years old, at nasa fourth year college na. Accountancy po ang kinukuhang course dyan po sa May Adamson University. Ang baon daw po kada araw ay umaabot ng 300 pesos. Mahal na kasi yung gastusin ngayon, ano? At 5 days a week ang pasok ng kanyang anak. Iyan, si Sherwin De Luna.
1: Oo,
0: ng Binyan, Laguna.
1: Kasi po, tinanong natin siya, ano, kung sakasakala yung 2,000 piso sa mudadalhin. Eh, yung nga daw po, pandagdag doon sa allowance ng kanyang anak. Natanong natin siya, magkano ba ang allowance ng anak mo? Nagkwenta kami, isang buwan, 6,000 pesos. So sabi namin, sige, sagot na ni Happy Anonymous yan. Nagambag-ambagan po si Happy K, Happy Man, Happy Daddy. Happy Anonymous, isang baksak, 7,000. At nagdagdag din po ng 5,000 si Pretty B. Kaya ito po ay umabot, mga kapatid, ang total po na natanggap nitong si Sherwin De Luna ay umabot po ng 14,000 pesos. Ito na yung kanyang video. Alright, patunay po sa lahat ng kanyang kwentong buhay. Tandaan natin ha, kami po'y sumasandal sa inyong katapatan. Kung anong inyong ikinekwento, hihingi kami ng preba. At kapag ho naman talagang totoo ang inyong kwento, naipapadala po namin agad-agad ang inyo pong mga ang mga napag-ipunan ng ating mga Happy Anonymous. Panoorin po natin to, ang video padala ni Tatay Sherwin De Luna.
2: Ito po yung ginagamit ko sa kaya ng bios po. Gamit niya pang TNVS, pang pasada niya kada araw.
1: Ito yung office ng kanyang
3: anak. Hello po, Sir Ted. Ito na po yung anak ko, kasama ko na po. Kada kalalabas lang po niya ng OJT po. Dito muna po sila nakatira sa kapatid po ng misis ko. Kasi ako naman po nakatira din sa bahay naman po ng nanay ko. Magkahiwalay po muna kami ng bahay ngayon.
4: Hello po, ako po si Sherina De Luna at gusto lang po namin mag-take ng time para magpasalamat ng sobra po sa mga Happy Anonymous viewers na nag-donate at tumulong po para may allowance ako for the whole month po. Hindi po talaga namin in-expect na may gantong kabutihan at generosity kasi kahit hindi po namin kayo kilala personally, please know po na sobrang laking tulong po nito para sa amin, lalo na po para sa kay Daddy po.
5: Ako po si Tina, magandang araw po. Ako po yung asawa ni Sherwin at ang nanay po ni Sherina. Sobrang laking tulong po nito na pinagkaloob ninyo, na ipinagdadasal ko po gabi-gabi na sana may dumating na gandang blessing sa amin dahil po sa hirap ng buhay namin ngayon. Hindi po nagkakasya ang kinikita ng aking asawa sa pagmamaneho dahil po sa taas ng gasolina. Salamat po ng maraming parami. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga Happy Anonymous na sana mas marami pa kayong matulungan at kung ano po ang ginagawa ninyo na napagbabless sa ibang tao. Sana bumalik po ito sa inyo ng mas maraming marami pa. At salamat po kay Sir Ted Filon at kay Miss DJ Chacha at sa True FM 105.9 True FM na naging tulay para po kami mabigyan ng pagkakataon ng napakalaking biyayang ito.
6: Hello po, Sir Ted Filon and DJ Chacha. Natanggap ko na po yung bigay po ng ating Happy Anonymous po. Maraming salamat po. Kaya lang, Sir Ted, may pagbabago po. Kasi po, hindi ko po akalain na hindi ko na po siya magagamit pang pag-gasolina po. Kasi po, nag-chat po sa akin yung may-ari ng sasakyan na pinapa-surrender muna po yung sasakyan. Ang mangyayari po, Sir Ted Filon, gagamitin ko na lang po muna sa pag-a-apply ko yung pera po. Tapos po yung kalahati po kasi ng yung 8,000, kalahati po nang gagamitin na lang po namin ng misis ko para mag-online selling muna po habang ako'y naghahanap ng trabaho po. Mamimili po kami sa Divisoria yung mga gamit po na pang-anong cellphone po. Online sell po namin yun. Magandang rin na po yung pagkakataon kasi napili nyo ako na may darating po palang ganito na magiging hindi naman problema. Kumbaga po, ang tawag dito isang parang humps sa buhay na bila kayong dumating na para may pang dugtong kami ho. Habang naghahanap po ng trabaho. Maraming salamat po, Sir Ted Filon and DJ Chacha. Sana po marami pa kayong matulungan.
1: Oo nga. So ito rin po yung ano, no? Pati yung tuition fee ng kanyang anak. Ipinapakita po dito yung record ng kanyang anak sa Adamson University.
0: Matataas yung grades ng anak niya, ha? So, masipag mag-aral.
1: Malamang nakikinig sa atin si Tatay Sherwin, ano? Sige, Tatay Sherwin, salamat, ha? Sa pagiging honest, no? Na nagka-problema daw yung kanyang sasakyan. Oo, kinuha na may-ari, kaya yung 8,000 na pang ano nga sana, pang gasolina, no, sa kanyang hanap buhay, eh, magagamit nila, hahatiin yung 4,000 sa kanya paghahanap ng trabaho,
2: mm-hmm,
1: and yung 4,000 daw po sa online selling.
2: Mm-hmm.
1: Alam nyo, Tatay Sherwin, sa inyo po yan, at yan po yung nanggagaling na biyaya po mula sa ating mga Happy Anonymous. Kayo po ang bahala dyan. Kung kailangan pa po ni Mrs. ng karagdagan na puhunan, mag-abiso po kayo sa amin.
2: Mm-hmm.
1: Willing po tumulong si Happy Anonymous sa inyo. Kung ang inyo pong anak ay kailangan po ng anumang pong gamit para po sa kanyang eventual po na pagtatapos sa paaralan, mag-advise po kayo sa amin.
2: Mm-mm.
1: Talagang perfect time na, no?
2: Ang galing. Alam mo, Tatay Sherwin, blessing talaga sa'yo. Kasi ang galing eh, na-chem po na nawalan siya ng trabaho. Mm-mm. At least meron siyang pangtawid. Ano, oo, kahit papaano, eh, nagbigay ng pag-asa para sa pamilya niya.
1: Oo, Tatay Sherwin, mm-mm, ha, kung nakikinig ka ngayon, paramdam ka sa amin. Ano pa ho ba ang kailangan po ni Mrs. para po sa kanyang online selling? Magsabi po kayo sa amin. Kasi kailangan niya ng trabaho. Mm-hmm. Kailangan ng pagkakakitaan. Kailangan po na maitawid rin natin yung pag-aaral po ng inyong anak na si Sherina Isabel.
2: Mm-hmm.
1: Na ako'y nagagalak, nakamukha na nanay.
2: Grabe. Oh, tama, hawig nga.
1: Oh.
2: Hawig ng nanay.
1: Eh, di ba? Eh, oh. Smile naman kayo. Masyado kayo serious. Eh. Parang si tatay nung una natin mga kapalay. Sabi ko, masaya ka na ba niya? Yun na yun eh.
2: Ano lang talaga si tatay, hindi siya masyadong emotional.
1: Eh, sabi ko nga, pasalamat tayo, kamukha-kamukha ng nanay. Napatawa kita dyan.
7: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang seryoso natin.
1: Tumawa naman kayo guys.
2: Hawig naman talaga.
1: Sige. Tatay Sherwin, salamat po ah. Sa kadakilaan po ng inyong puso at sa inyong misis din. Oo, ramdam mo yung kanyang sincerity. Ano? Misis. Sige. So, Tatay Sherwin at sa inyong misis, kung ano man po ang inyong kailangan, magsabi po kayo. Kami po yung maghihintay. Kapag ho kayo naparamdam ngayon, bukas mismo po kami tatawag. Sino bang aking kasama bukas dito? Sinong beauty queen?
2: Beauty queen, ha?
1: Bukas po daw yan. Abang.
8: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
9: Time check brought to you by
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kinabuhan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pa lang ang iBerry.

0: 1-2-276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kibasa's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball ni hunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: Team ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hi, hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Payong hapon kayo yung tanan mahigala. Kumusta ka mo, maupay nga kulok? Natunta nga na kita, maupay nga buka panlawas. Yung sukod man, panginabuhi, haluyo hindi nga nag-abot-abot yung kalamidad. Inyong mga kalamidad, puros pagod mong imported. Tikang hagawas, nagtipakanhi. Grabe, ano? Naduroyla. Nasasakyan pa ito. Ayaw, pag-sharing ang administrasyon na liwat. Dere, God. Nata-timing lang at ipakanhi liwat. Arumamay ka man ito, no? Ining, apo, ano? Mga itong tapo-tapo. Tapo-tapo mula. Mamay ka iton. So, kinanglanggod talaga nga mabantayan ini. Tikang din ini, Indonesia? Alo, agad mo na, no? Oo. Adi pa, tibag yung pilandok. Nagpapabili niya makusog. Mag-iiha pa. A Philippine Area of Responsibility nga dayton hoy, bis. Nako. Kadelikado talaga o ano. Adi man. Publiko, ginpapahinumdum nga gumamit hin face mask tungod hini nga haze mula sa usok. Badaw. Tikang lainin ko an. Usok. Aso, tika nga Indonesia. Pati ba naman aso din niya ato, imported pa? Talaga, ano, nakani pa? At it may himo kay... Ganun naman talaga ang simoy ng hangin. Ay, congratulations ngayon! Oo. Kanya... GMC. Ha? Maram ka engineer, ano GMC? Huh? G means Jose. A means Marie. C means Chan. Jose Marie Chan, nagtikang na. Pamasko. September 1, mga kapatid! Siyahan nga adlaw, hininbulan. And September, 134 days na lang, if I'm not mistaken. Merry Christmas na liwat and Happy New Year. Mga naugtok, ngan mga buluruton, parang matitbuwaon. Nga mga politiko, inumdumi naman, ano yung mga saan, basta Pasko. Nagigala ito ni Spagitihon, ito na. Agay, mama. Open nga nitong kontrit waray. Bakot, pa-obsan na natin appreciate mga pangunang papliton. Los. Ipibuano. Okay, sige. Mag-ano man kita, ganun talaga ang buhay. Sige, basta importante, laban lang. Ato lahat at kapubrihan. Waray, sarang ikabaraka. Diba? Ayaw pagpadara. Relax lang. Naman nagkakagawas na kung talaga niya ng mga nagataas, ha? At taraman diriyaw. And, ano? Mga pangunang papliton? Naghabubunga ni lugod ang kanan diesel. Guti ay laan kanan gasolina. Ha? Ba, ibang klase ini. Amot hitsunod. Hitsunod na lang na simana kung mag-increase o mag-decrease na luwat ini. Udo malay ni. Ah, magamalay ni spagiting pataas, spagiting pababa. Itong presyo, itong lana. Fuel nga diritikang din niya aton. Ganon talaga. Tungod itong inintinatawag nga biyahe. Itong pagta-travel ba ito? Mga sinasakyan, amo dito ang kakamahal.
ganun lang kasimple. Pero kung may natin itong din kinukuha, hindi ka itong sugalit kamahalit mga lana. Diba? Mga kasangkayan, mutun maroyang kamuhin eh. 10.1 kabilyon nak nang titing. Bilyonis na yan. Budget mo rin nga milyonis. 10.1 kabilyon. 10.1 bilyon. Budget kasangkayan para hidon. Office of the President. Lusot na. A house panel. Natural. Irulusot niyo kundiri. Presidente ko dito. Ay ka mo pagbuot-buot. Presidente at magburuot yan na. Waray may himo. Grabe ano. Sige. Ika-binding ang impeachment trial. Yan ang adlaw. Colonel Buran Singh. Iginsalang. Komo bagong atistigo. La. Kaya naman ganito. Paspasit niyo, paspasay. Ako malagi hapon ito at gawas. Pagburuto sa mga senador. Alam siya na. Alang kamat maguna-una. Sa isintan inawat ang kinabuhi, naruba ang maiguin hin ipo-ipo. Sus! Makusog nga uran, hailoko sur. Nako! Talaga oo, ano? Ganun talaga buhay. Oy, tat mga kabugtuan na hinumdum kami. Pero kaya wala matun nga niya ito na, no? Atul itong Hera Luzon. Oo, papahinumdum mo natin mga kabugtuan, labisan dito Luzon, no? Pahinumdum paggamit itong face mask kahit tungkol din nga haze di kang mismuhan aso ha Indonesia. Grabe ba naman, pati ba naman aso? Pundo nga ginamit han YLS han militar nilinaw ging klaro han opisyal han militar. Ay, nako tayo talaga. Tayo, kayo talaga, oo. Hindi nyo na tinatantanan kasi hindi pa naman tapos. Diba? Okay, nga di kita.

Romaldis. Ambot iton kay wala man ebidensya. Kay ada iton na hiadi. No? Parda spokesman legal counsel. Wala man ebidensya. Mana mo ito ni Date Marasa? Kung mag-imuhimu ka lang wala mga ebidensya. Mm-hmm. Alams na. Adi pa yung babaha. 1.2 million na apiktuhan ng babaha ha Pangasinan. Tarlac, Pangasinan, Pampanga. Sambalis, Batana, Bravo, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Ay, sige, la iton baha. Waray humpoy nga baha, baha. Waray man lumutaw nga, ano, buaya, kay nahadlok, bangin, matabunan pa. Ay, nako. Inya baha. Sige. Ano tayo magagawa talaga? Hindi baga, Panginoon nalang ito. Adi pa, ano yun eh. Maabot 900 ng estudyante. Nailigtas sa flash floods. Dito yun eh, Hanapal. Nipal. Ati ka na muli itong kalamidad, anong kalibutan? Hanipal. Tapos alilat din ni Atol. Nakinglungan man liot kita rin hit Nipal. Kita ito pag sinunod-sunod. Department of Health Leptospirosis cases hanasod umabot nahin 5,835. Ano? My God, it nga leptospirosis. Agoy, agoy, mama. Di pa naman ito naigo dayon. Naihaan-anay na kompa. Nalagas-lagasan itim edad. Grabe, ano? Heavy rains na nakaigo ining flooding across Metro Manila. Kay maram ka na nga at baira dito makaigo. Mamay kalahiton. Diba? Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay sa Pilipinas. Rayton, dear. Makuriton masulbar nga problema, solusyon ng pagtakababaha. Rayton. Di man natutuhay, bis pa din magkumapot dida kay oray man, di man na palasyo! Proyekto an Han Pangulo nag ginasasabutahe. Diyos mo rin, Josip. Iyo trabaho kapapalpak it contrite iyo gin ha? It contrite era gin sasayop. Dapat unta kung ano't nga nangitabo dida kay iyo mo ito administration trabaho on to hayon diri kinatunin iba inilot ni spokesperson ni Claire Castro bagalanin ungas-ungas. Ah, may kalay ito. Ano na lang ito nga proyekto daw? Kay ito daw ng mga ginagamit ito pag suyop itong tubig. Ginruba daw katapos ginkawatan ng iba. Kay iyo itong mga tao kakatit iba. Kada akong sinalbahi. Alam na kita ng sukod dito. Ganon talaga. Ano tayong magagawa ka? O gano'n na lang. Manalangin na lang tayo. Na sana hindi sila mag-awatak-watak at maglaban-laban. Servisyo ang kailangan. Ay, ay, ay! Adiman! La, may limang associate justice han Supreme Court man inimbitahan mag-apply como masunod nga Chief Justice. Wow! Sige, ano yung haranit luwag? Ganun naman talaga yan eh. Ano? Hindi ganito yung haranit luwag. Qualified good talaga.
5 nga associate justice.

0: ha Korte Suprema ginimbitaran nga mag-apply kumo masunod nga Chief Justice. Wow! Sino kaya man kinumpirma gingklarohan Korte Suprema nga ginimbitaran han Judicial and Bar Council GBC ang limang Senior Associate Justice nga mag-apply na kumo masunod nga Pangulo, kumo masunod nga Chief Justice. Wow. Kumbaga punong mahistrado. Sino kaya ang swiswertihin? Raila, punin ulit baga buhay na sunit nila. Depende. Hit era qualifications. Ganun ba yun? Ewan. Alang man magpilit na gagawas. Natural. It nakakahuring. Dirit po ulit yung mga tarotiks la. Itik si David Presidente kung po ini. So ganito. Bawal yan ha. Bawal yan ha. Bawal, bawal, bawal talaga yan. Sige. Ano man ito na judicial man? Judicial Bar Council. GBC man ito mga manginginano kung ninugod ito na angay dida. GBC, Judicial and Bar Council. Talaga. Talang yan. Kira na bahala magpili. Taga GBC. Kaoyo, nagpamaskuhan. Ay, kudos. Tapahing ka-advance formula. Pagtitigang palit mga ber. Paray pa nga, panarabaho, lanay panarabaho. Kayod, kayod, kayod. Kanay nga pamaskuhan. Naduro nga, adindamot, nag-abot-abot ng kalamidad. Solusyonan lugurin yung mga problema at pagkakalamidad. Oy, mga taga Department of Selection and Drone Distribution, DSWD. Binanatan ng sekretary, kutsalyan. Kay meda mga nagpo-post ng tinuyaw nga, ini nga pagkaon. Ano, diri mo open mga pagkaon. Diri ka dito, daan eh, may adagun talaga pag sinalbahe, eh. Bisa nga tuhay ito nunta, di ba? Ay nga nga tutiarahin siya. Di gabay, kasuhan. Nagtatrabaho yung tao, nag-aaga, nag-kukulup, tumtum maagahon, katapos susugaron na. Di rin maupay. May mga sukundin ng mga tao, waring kikitan, kundi pangipan na ruba lahin, di rin asya. Ganon, di ba? Ngayon kita, anay. Kaya kita nga doon ibang. Ngayon anay kita, itong dapit. Eh, parang kita maklaro, ini. Maraw naman kita nga, sugod yan na itong sitwasyon. Ganito yan ang nangyayari ngayon eh. Nangyayari. Talaga? Oo, ganito. Ganun yung nangyayari ngayon. Ano man? Mastermind. Tag. Samtang ongoing itong investigasyon. Bagay kakabarakan kampo ni Hantuan Speaker Martin Romualdez. Alams na. Alams na yun. Aray, good talaga. Hindi talaga. Hindi kayo tinatantanan. Balit. Ganon talaga ang buhay. Hindi rin talaga tatantanan. Ano yung engineer? Naguti man. Ito, nawara lugod. Ano ba ini? Bakit nang gagaya? Ayun, pwede na. Arihay na ito. Ayun. Ganito yan. Oras, bukos nga Pilipinas, alas 4:46 na. Kaya kita, kung sakit na maghuman kasangkaya, kaya yung tanay ni, okay, hindi nakakabuti. May mga sugod din eh. Na ako man yung generate na sulod. Ano ba yun eh? Ha? Kada mo nung mga din eh. Mga perindo ko ton. Kaya kita, ini nga pagtaka mastermind tag. Samtang ongoing, nagpapadayon itong investigasyon na posibleng kabarakahan, kampuhan na doon ang Speaker Martin Romualdez. Bakit? Wala mo't mga ebidensya nga aning ngayaragin inakusaray mo. Ano ba nangyayari talaga, kuya? Ikinababahala, talaga kinababahala na, ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, no? Late representative. Ang pagtawag sa kanya bilang mastermind habang nagpapatuloy ang preliminary investigation. Kaya nung may nasugod dito, waray man magpapadayong pa itong investigation, dapat waray ka lang na ito nga mastermind, dapat din lang na ito ginagamit. Kaya waray man ito kamaturan, waray man ng ebidensya. Sige man itong yaw-yaw ito, social media. Pero ada man, pwede man yung magbaton. Diba? Now, ayon sa kanyang abogado, ito, amatak sinisering. Oo. Tagapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez na si Attorney Adi Pajardo. Yun. Maaring magbigay ng impormasyon ang naturang bansag na may nabuo na konklusyon bago pa man matapos ang Office of the Ombudsman ang pagsusuri sa mga ebidensya at depensa ni Romualdez. Bakit ba talaga? Bakit hindi nila tinatantaran? Kaya mo titrasa, basta mga sugod dito, basta dire, bigod nga ni bayan, na titrasa. Ano naman ka mo? Basta ada pa his house! Ginoko. Dire. Mahuman, basta ada pa his house. Rimulya, ombudsman. Nauna ng hiniling. Oo, ginhangyohan mga abogado ni former Speaker Martin Romualdez, ang ombudsman, kan he shows, asing pa ako, Crispin Rimulya, nga nag-inhibit ng kaso ang didahan usang surat, didahan April 22. Mm-hmm. Sige. Oo. Ginpahayag hini din, ang depensa, ang mga panpubliko nga ginapahayag ni Rimulya may pag-isumpayhan investigasyon nga posible magmukhang posible nga may naunang hatol. Sige. Kumbaga, posible man na ito. Didahan na unum. Unum pang appreciation. At kami ay nangangamba. Na dapat, na dahil sa maraming mga pampublikong posisyon ng kasalukuyang ombudsman. Kailangan mo lagi posisyon yun eh, itong ombudsman. Sugod na di. Ay parang na prejudge na. Magandang sa ato, naguna-una na ba? O parang meron ang konklusyon. Magkasukod dito ba? Di ba? Iri maupay, kumbaga. nga nahimo. May na conclusion nga yun, nga nahimo, kumbaga haton, nauna-unahan na. Nga ginalalanat ang ebidensya para suportahan ang legal conclusion sigon kan legal counsel Attorney Pardo. Ay, talaga kaya mo gandi ini alang malaki ni baga mag una-una di manakabugado baba siya kula di kumbaga sugad man dahil ni ito kasimple na yung duro hira nga mga inin counsel no? Ah, siyempre magbaba ton gintagan hindoon ni Pajardo nga samtang nagpapadayon itong preliminary investigation kinahanglan nga patas nga waray man kinikilingan ini nga proseso labi na man mga testimonya no, nga nagbabago mga awin pabago-bago nga kadugangan nga ebidensya and diri pa na iahatag ha dipinsa o mga taksinisir basta unahan daw labi na kung ini nga mga kung gihap sharing panayara mga ugag-ugag nga mga ada social media kumita nga rin oh ito amon ito wari pa nga rin mga ebidensya nag-uuna-una naman hira diri maupay. Ang tawag naman ang tawag naman hiton ang prejudicial nga effect nga bagahin pinag bagahin burubligan ba no o gagatungan kumbaga no ini nga anuman nga panunahuna sigun pa ni Pardo kay kun usa ay di man kita amo taksa di man kita abogado di man kabogado kun may da baga mga inin kumbaga inuuna-unahan ba nga amo ini ha sugun dito sugaray ni ha. Kaya mo mangguni doon itong abogado, magsusumat ka, sugarahin ni, muhay ni, sugarahin ni baton. Amo ito, permi. So, nadepindi nito mga magkarit yung mga abogado, kung rin mga witness ni Ranida nga magsisir. Tinuon ito, kung ano ito, abuha ito. So, meron nga nga abuha, tawari doon, perdik itong dayon. So, amo ini din yung mga kasangkanit ni tata mo pag gana. So, klado nga ginuuna-unahan nala, sigun ka na Attorney Pardo. Ayan, ang tawag namin prejudicial at in effect parang ginagatungan yung anumang kaisipan. Ano sharing ni Attorney Pardo? Okay, natural ganito, basta may ada. Ang preliminary investigation ay proseso upang matukoy kung sapat ang ebidensya para maisampa ang kaso sa korte. Kaya nga ni Waray pa nga, ni Pastilan, ginoo ko nga. Hindi man ko din hira, tinatantanan pag-iunahan ko dito. Hiniling ginhang Johan Campo ni Romualdez nga resolbahon anay ang mga reklamo basihan mga ebidensya man mga ebidensya maayos na maiaharap at masusuri sa proseso at hindi sa mga bansag na inilabas habang man nakabinbin ang imbestigasyon. Amo lagi init na nga katuyaw, di pa nga ni humana din ang nag-uuna-una. Diba? Klaro man hindur, nagsaring na nga ni President Bongbong Marcos, wala akong magagawa. Kailangan talaga ng mga ebidensya. Wala naman eh. Mamay, Presidente nga talang sharing na. Ay, kunwari, ebidensya. Ano man na nangyayin mo ito? Ano pa man nga dirit niya? Kung amo naman, lasige, kasuhin na la. Ano man damon yaw-yaw? It mga tao ulit, ang gino na, ano ba talaga yun? Ano ba nga panhusisya? Justice for all, kung justice for all. Ewan ko, kayo na lang ang bahala. Hindi po ako abogado. Ano't pagkakaiba ka uyo itong mga sugandito ng mga kaso? Ayun lang kaman sumatit iba, ha? It reaction ni Nasaring, bakay kay pobre, baga mahinay. Pero kung rico, paspasay. Diba? Amo itong dami itong mga pag-iisip, mga panunahuna, mga ininigatibo ng mga aspito, baga di rin natutuhay. Ganun naman talaga yan eh. Ay, katotoo lang itong ombudsman, kaya ito man ito, ato man kan, Jesus Maria. Kunwari itong mga ebidensya, di, humanon nala itong kun Romanon. Ano ba talaga, kuya? Ha? Kaya mo ito, Nasir naman, hiniling, ginhangyo, mabalit ang ginhangyo, ang kampo ni former Speaker Martin Romualdez, nga resolbahon na mga reklamo base ni nga mga ebidensya nga matuhay, no? Para may atubang, no? An mapanginano liwat ini nga proseso, masunod it proseso nga diri mga kung ano nila ang mga barubansag, mga ngaran-ngaran, no? Nga igin papagawa samtang nagpapabilin pa ito ng investigasyon. Dilot mo po yun nga babansag ang kadayon di na nga papagawas dayon ni mo nga amo ini eh. Ano din ang ginggamit din nga kan termino? Mga diri mo po yan no? Kung baga masing ka ito, amo ito, mastermind. Waray pa nga ni, amo diri maupay. Ginuunahan ba? Waray pa nga ni. At tulugod, imbis nga, masyari nga, aabot nga ito ombudsman. Ito, yan na, waray lugod dito. Imbis nga, mapanginahan ito, waray lugod dito. Waray man itong purus man lang ito. Waray man ebidensya. Ganun lang. Ito, hulatong tanala lugod, ano? Na siya man. Hulatong tanala, Jesus Maria Rimundo. Bye na, yung atanan, mga kasakayan, dito lang din po rin pagtapos na itong pagkaurusahin yan ang Martes Kilisyon. Ang siyahan nga adlaw, itong bulan itong September. September 1, na yung atanan, ang arangya po na akong partner din, Master Control, Engineering, nga ha, IT Department. Siyempre, naton gihapon pasalamatan din siyempre naton Chief Executive Officer the same time aham mo hiit presidente magkalain-lain nga FM station din sa Dacloban o punan Ormoc pinagi ka Mr. Bob Villanosa ayaw mo sasangkay sargo ng kanginan soylo ka oyo Pedrosa ope nga kulub salamatan niyo pamatingan kumusta ka mo bye.
1: Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? Bay kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan. Panginginan noon. Ngan klaklaruhon. Himang Rawon. An iyo magiging giya. Hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.1.

0: up. It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the night.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: of the Congo, sumipa na sa 6,000. Halos 3,000 naman ang naulat ng namatay dahil sa nakakahawang sakit.
1: Higit 1,000 katawan. Bangkay ito. Na-recover po sa ilalim ng guho sa Nepal-Tibet border. Nasa 4,500 naman ang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.
0: 76 na taong gulang na Pilipinong green card holder at may stage 4 cancer. Ikinulong ng immigration ng Amerika dahil sa criminal conviction sa Pilipinas ilang dekada na ang nakakaraan.
1: Oras ngayong ganap ng alas 6:23. Ngayon sa ating Sports 5, ang ating pong sports news. Kasado na ang unang laro ni Alex Iana sa US Open. Kanyang makakaharap si Marty Stayana mamayang 8:40 a.m. oras sa Pilipinas.
0: Gilas head coach Tim Cohn bukas sa pagtulong kay Kai Soto sa kanyang NBA dream.
1: Samantala po naman, umaasa rin po si Coach Tim na makakabalik sa court si Justin Brownlee para makapaglaro kasama ang Gilas Pilipinas sa paparating na Asian Games. True.
0: Sa balitang PBL naman, Next Led Chameleons nilampaso ang PLDT High Speed Hitters sa 3 sets.
1: At mga kapatid, ang Creamline Cold Smashers naman tinalo ang guest team na Ho Chi Minh City.
0: Balitang entertainment naman, mga nominado sa prestigyosong Gawad Orian Awards, nilabas na M-Quest Film na Manila's Finest humakot ng mga nominasyon.
1: London-based Pinay actress Geraldine Sakdalan gaganap bilang Veronica sa theater adaptation ng 80s cult classic movie na Heathers. Sa Pilipinas po ito mangyayari sa susunod na taon.
0: Nadagdagan ng Filipino-American actor sa hit medical drama na The Pit, mapapanood sa 3rd season ng serye si JB Tadena na gaganap bilang Dr. Reed Thomas.
1: American singer-songwriter Lionel Richie sumugod sa ospital para magpa-check patapos ang kanyang concert sa St. Louis sa Missouri. Ay, bakit kaya naku? Lionel, text mo ako ha. Ano nangyari sa'yo? Idol ko ito, bata pa ako eh. Yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Kasama po natin maghahatid na balita ngayon si Denise Tan. Sa ating pagbabalik, kasama na ang News 5.
2: True FM. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa...
3: Kung komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
4: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag nasi man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Tindahan Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True Say, FM. Sean
2: Kingston. Yo,
0: True FM. Ang bilis nga po ng oras, o parang kailan lang, di ba? Eleksyon. Oo, ako yung nagsasamid. Mamaya na ako magkakamusil. Salamat na marami, ha. Parang kailan lang, di ba? Mag-e-eleksyon. At ngayon po, pinag-uusapan na ng COMELEC. Yun daw hong pagpapaaga sa pagpaparehistro ng mga gustong kumandidato sa 2028 elections.
3: Mm-hmm. Sino
0: kaya,
3: to?
0: Mamaya din, alamin natin kung gaano sila kaseryoso dyan. Ikaw ba'y naboto, Denise?
4: Opo, manatid. Importante yan. Actually, alam mo, ito yung lagi kong nadidinig. Ano. Madalas kasi, marami ay, kumbaga, for the lack of a better word, ay nahahassle dun sa pilahan.
0: Uh-huh.
4: Pero hindi nila alam, paisa-isa, dumadami rin sila. At ang naluluklok dun sa pwesto, yung mga hindi naman din sila naalagaan.
0: Akala ko sasabihin mo na marami ang mahilig mag-komentaryo at mag-komento sa mga public officials. Hindi pala bumoboto.
4: Madami din yan. Kasama yan.
0: Anyway, maganda nga yung ito na. Nakahanda na po ang ating mga kapatid sa TV5. Kaya kung handa ka na ba, Denise?
4: Ready na, Mano.
0: Kung handa ka na, abay handang-handa na po tayo. Para nga po ihatid ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon.
4: At sa ngala naman po ni DJ Chacha, ako naman po si Denise Tan.
0: At ngayon, unang-una po sa ating tampok na balita, wala rin pong ibinigay na piso ni piso o singkong duling. Talaga may duling pa rito, ha? Na confidential fund ang DepEd at OVP sa AFP para nga sa ilang aktibidad nito gaya po ng Youth Leadership Summit. Yan pong ibinunyag ng testigos na si AFP Colonel Manaros Boransing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Si Boransing ang nag-monitor sa mga civil military operations ng AFP gaya ng Youth Leadership Summit noong pong 2023. Ang tanong sa kanya, sa mga aktibidad na yan, meron bang ibinigay ang DepEd at OVP na pera mula sa Confi Funds? Ang sagot ni Boransing, wala ni piso. Umano ay ginastusan ang naturang mga aktibidad ng regular na pondo na nanggagaling sa Philippine Army at taliwas yan sa nakalista sa isinumiting certification ng DepEd sa Commission on Audit.
5: How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
6: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir. Okay. By any government agency, sir.
5: Okay.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Reynaldo Robles ng prosecution at ni si AFP Colonel Manaros Boransing. Diliwanag pa ng opisyal ng AFP na para lamang daw sa attendance ng mga taga-DepEd ang certification na kanyang pinirmahan at inilabas. Hindi raw ito patunay na ginastusan sila ng DepEd. Hindi rin po alam ni Boransing na ginamit ng DepEd ang certificate bilang depensa ng DepEd sa COA. Kahit isang testigong si Colonel Magtanggol Panopio, nagulat din sa ginawa ng DepEd.
6: Your Honor, there was no mention of any funds in the certification that we issued.
7: Wala kayong pinatotohanan doon na gumastos sila ng pondo, whether regular o confidential and intelligence funds, para dun sa activities ng Philippine Army?
8: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted, the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinacertify anything about money or funds, Your Honor.
0: Yan po ang tinig ni Colonel Boransing, Senador Ontiveros at Colonel Magtanggol Panopio.
4: Sa kaugnay na balita, magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang mamaya bilang testigo si Defense Counsel Attorney Michael Poa na dating Undersecretary ng DepEd. Inaasahang tatanungin din siya tungkol sa confidential funds ng ahensya dahil siya ang sumagot sa audit observation memorandum na inilabas ng Commission on Audit. Dahil sa pagiging testigo sa paglilitis, pansamantala rin munang nagbitiw si POA bilang tagapagsalita ng depensa sa impeachment trial.
0: Samantala, ginit po naman ng palasyo na hindi sukatan ang kasuotan ng mga politiko kung papaano sila naglilingkod sa bayan. Kaya nga po'y matapos na mag-viral ang larawan ng ilang politiko sa Pampanga, kabilang po sina Governor Lilia at Vice Governor Dennis Pineda na nakasuot ng mamahaling mga damit habang nag-iinspeksyon sa baha. Biliwanag po ni Governor Pineda na hindi sobrang mahal ang kanilang suot pero humihingi siya ng paumanhin. Hindi po naman sila direktang sinita ng palasyo pero nagpaalala po ang Malacanang sa mga opisyal na maging sensitibo sa kanilang kasuotan bilang mga lingkod bayan.
2: Maybe sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang servisyong totoo sa damit ng isang leader. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
0: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sana makaimbento ang Hermes o kaya Louis Vuitton ng bangka, no? Para hindi na magamit.
4: Para matching. Okay, sa ibang balita naman, pinayagan ng Sandigang Bayan ang hiling ng Ombudsman na tanggalin si dating Public Works Secretary Manny Bonoan bilang kapwa akusado sa plunder case na kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa source ng News 5 mula sa Sandigang Bayan, kinatigan ng korte ang motion ng Ombudsman para sa leave to file amended information. Layunin itong gawing state witness si Bonoan sa flood control scam. Bukod sa plunder case, kapwa akusado rin si Bonoan sa graft case na hawak ng hiwalay na division ng anti-graft court. Matatanda ang inaakusahan si Estrada ng pagkamal ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control project sa Bulacan.
0: At sa lagay po ng panahon, bahagyang bumagal po ang bagyong Tilandok habang patuloy pong kumikilos palabas ng bansa. Huling namataan ang bagyo, 1,205 kilometers silangan ng hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Saudel na malapit din sa Itbay at Batanes pero nasa labas pa ng PAR. Walang direktang epekto ang dalawang bagyo sa ating kapuluan. Pero palalakasin pa rin ng naturang mga bagyo ang habagat na patuloy pong magpapaulan sa Metro Manila, huwag naman po sana, Batanes, Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan at nalalabing bahagi ng Luzon.
4: Tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga binaha nating kababayan. Kabilang na ang mga sinalanta sa Barangay Fairview sa Quezon City. Inilikas kasi ang mga taga Sapamanay Village sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hanggang ngayon, hindi pa rin ligtas bumalik sa kanilang mga bahay. Humupa nga ang lampas taong baha, makapal na putik naman ang naiwan. Bilang tulong, naghatid tayo ng food pack sa mga residente. Patuloy ang pagtugon ng Alagang Kapatid Foundation at ng buong MVP CSR Council sa mga komunidad na apektado ng habagat. Sa mga nais pong tumulong, mag-donate lamang sa official bank accounts ng Alagang Kapatid o iscan ang QR code na nasa inyong screen.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, 37 minutes. After 6 o'clock, ang ating hinahanap ngayon sa ating pabida sa True FM ay mga chauffeur, mga drivers po ng TNBS Taxi. Kahit na mga delivery riders po, basta ang inyo pong hanap buhay ay pampublikong transportasyon. True. Chance to win minimum 2,000 pesos. Ang ating hinahanap nga ngayon ay driver po, driver, taxi, TNBS, jeep o bus. Kahit na truck, delivery truck. Basta ho, nagmamaneho po kayo at yan ang inyong hanap buhay. Saan ipapadala, Denise, ang ating mga video bilang patunay sa inyo pong hanap buhay?
4: Ay, ipadala lang po yan sa official Facebook page ng 105.9 True FM o kaya naman sa Viber na number na 0921-822-2290.
0: Ayan. So sa ating mga chuper, Alam kong kabisado nyo ha, na importante po kondisyon kayo, ang pangangatawan at ang inyong mga minamaneho. Nasa ganun, hindi ka sasabihin ng ganire. Excuse me. Liko ka na naman ba? Sandali lang. Ito ang para sa'yo, Pagsikto. Bravo, good supplement po men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo, bravo food supplement for men ang bagsik mo.
3: Vroom, vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Oh, diba? Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, JB Garganera, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sek Panoy Lopez, good morning sa iyo, Secretary, ha? Kumusta ang Bravo mo? Ilang pang mga balita, agad-agad, susunod na!
9: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga...
10: One story, one fascinating fact.
11: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasiman ka... akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ready na ba kayo sa ating next adventure?
16: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang INA VIPs, Very Important Problems.
15: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
16: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
17: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
16: come

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
0: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: at Podcore.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: True FM. Tamang oras ngayon, alas 6:41 na. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
4: Natagpuan na ang 2 sa 4 na nawawala matapos mahulog sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Sa Dagupan City, Pangasinan, na-recover ng Philippine Coast Guard ang bangkay ng biktimang si James Patrick Taborlupa. Sa Bayambang, Pangasinan naman, nahanap ang isa pang biktima na si Shannon Tuhao. Nauna nang na-rescue ang kanilang kasamahan na si Nathaniel Dizon. 2 pang kasama nila ang hinahanap at kasagsagan ng ulan dala ng habagat itong weekend nang gumuho ang Agana Bridge habang dumaraan ang SUV ng mga biktima.
3: Lubog pa rin po naman sa baha ang ilang bahagi po ng Pampanga. Sa San Simon, gumuho ang flood wall sa Barangay San Jose. Hindi na nito nakayanan pa ang naipong tubig dahil sa ilang araw pong pag-uulan. Sa Barangay San Isidro po naman ay sinakay na ang mga motorsiklo sa mga pickup at ilang pang mas malalaking sasakyan. Hindi na po nakakatawid ang mga ito sa mataas na tubig. Sa tala po ng Office of Civil Defense, higit ng 300 barangay ang binabaha sa lalawigan ng Pampanga.
4: Hindi rin humuhupa ang tubig sa ilang subdivision sa Malolos, Bulacan, hanggang tuhod pa ang tubig sa ilang lugar. May mga bahagi din ng MacArthur Highway sa Malolos ang hanggang 20 ang baha. Sumasideline na nga lang muna yung sa pamamangka ang ilang apektado ang hanap buhay. Hindi na raw sila nagtatakda ng pasahe at hinahayaan na nila kung magkano na lang ang maiabot ng kanilang mga kababayan. Nagkakasakit na rin daw sa balat ang ilan sa mga namamangka pero tinitiis na lang daw nila ito para makapaghanap buhay pa rin.
3: Patuloy po namang naranasan ang usad pagong na traffic sa North Luzon Expressway na dahil pa rin po sa pagbabaha sa San Simon, Pampanga. Kahit ka mga bus at mga truck ay hirap na makadaan sa baha po ng bahagi ng expressway. May mga nagtatagumpay, kumbaga ay success. Matapos maglakas ng loob na tawirin po ang baha pero may mga nababalahaw at nasisiraan. May iba din pong noong pang Sabado po nahirapan na dumaan at pinagkakasya po na lamang ang kanilang mga baon na pagkain. Ayon sa pamunuan po ng NLEX, bahagya ho namang humupa ang baha sa San Simon at nadadaanan na ngayon ng ilang uri ng mga behikulo. Yun nga lang, mabagal pa rin po ang flow of traffic dahil pa rin sa baha doon sa area ng Tulaok Bridge.
4: Biglang nagliyab ang isang sasakyan sa NLEX. Kasagsagan ng mabigat na trapiko nang masunog ang sasakyan sa Bocaue Toll Exit southbound. Inaalam pa ang sanhi ng sunog sa sasakyan at wala namang napaulat na nasawi o nasaktan.
3: Abangan din pong ating follow-up interview dyan po naman sa sitwasyon ngayon dyan sa NLEX, ha? At ang binabanggit nga po ng iba, ang iba po ay humihingi daw po ng diskwento o refund sa bayarin po sa toll. Ating aalamin ang pinakahuling balita po at reaksyon dyan ng Toll Regulatory Board. Samantala pa rin sa oras na alas 6:45 na sa lahat din po ng mga nasa construction business. Good morning! Kay Architect Hannah, good morning Architect! Kay Engineer, okay Alvin, good morning ha! Sa inyong lahat ng mga nasa construction business, tandaan natin, importante na standard ng ginagamit, hindi substandard para walang peligro. No danger! Kapag ang pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa Jaya Max. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam ang ating mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, ang hinahanap ko, isa lang, Jaya Max Light Steel Frames. Available yan sa MB United Commercial, dyan po naman sa Bacolod City sa Negros. Ayun o, ay salamat gid ha, MB United Commercial sa Bacolod City sa Negros at sa Domestic Construction Supply sa Iloilo City. Gid, ayan, Domestic Construction Supply sa Iloilo City at ang JMAX ay available din in on leading deep and hardware stores nationwide. Sir Johnny nang DN Steel. Good morning, Sir Johnny. At si Ma'am Donna. sa mga kamunipo ng Jaya Max. Good morning, Sir Raymond Son at Chet Monzon.
0: Mabuhay
3: kay Sister
0: ka.
3: Peng ng Ultra, good morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay hindi suportado ng Malacanang ang pagtatanggal daw po o pag-wave ng toll sa North Luzon Expressway sa kabila po ng matinding traffic bunsod ng pagbabaha sa isang bahagi po ng highway. Ayon po kay Press Officer Claire Castro, magandang ideya sana ang pag-aalis ng toll sa NLEX bunsod ng aberyang dulot nito sa daan-daang motorista. Pero, giit ni Castro, baka dumami lang ang mga sasakyan na dadaan sa NLEX kung ititigil po ang pangungulekta ng toll. Kapag daw kasi libre, baka ho lalong dumami ang pupunta doon. At ang layunin nga po ay iwasan ng mga motorista ang expressway. Sa kabila niyan, sinabi po ng Malacanang na mainam po na ang pamunuan na po ng NLEX ang siyang magdesisyon

0: klaseng suporta ang maaaring ibigay sa mga motoristang apektado ng pagbaha sa NLEX.
1: Magkakaroon daw po naman ng maliit na rollback sa presyo po ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Setyembre. Inanunsyo po ito ng Energy Department na bababa ang singil para sa LPG ng 40 centimos per kilo. Katumbas yan ng 4 na piso at 40 centimos na rollback sa kada 11 kilogram na mga tangke ng LPG. Paliwanag po ng DOE, bumaba ang lokal na presyo ng LPG kahit na tumataas ang international contract price nito ngayong buwan. Nahilaw po ra kasi ng mas mababang freight cost at mas malakas na piso. Ha? Mas malakas na piso ang presyuhan po ng LPG sa world market.
0: Iniyak naman ng Meralco na gumugulong na ang modernisasyon ng kanilang mga sistema para maiwasan ang mga non-technical loss sa distribution ng kuryente. Ayon kay Meralco Vice President and Corporate Communications Head Joe Zaldarriaga, talamak talaga ang pagnanakaw ng kuryente sa ilang lugar. Para maiwasan ang system loss at tugunan na ang mga ganitong problema, nakatuon ang Meralco sa pag-upgrade at paggamit ng smart technology sa kanilang operations. Isa sa partikular na pagtutuunan ng pansin ng kumpanya ang paglatag ng automated metering infrastructure o smart meters para hindi matamper ang mga linya ng kuryente at ma-detect ang mga nandadaya sa metro.
2: Hindi lang yung rates ang kailangan bantayan, kundi yung consumption. Kasi once tumaas yung rates at tumaas yung konsumo, talagang asahan mo na tataas yung bill mo. Conversely, pag naman bare months na tumababa yung konsumo, meron din na possibility na bumaba yung rates, bumababa din yung total cost.
1: Okay.
0: Yan ho ang tinig ni Meralco Vice President and Corporate Communications Head Joe Zaldarriaga.
1: 10 more minutes before 7 in the morning. Ngayon sa atin po namang ilang pang tampok na balita, umabot sa 2.5 bilyong piso ang nawala sa kita na higit sa 1 milyong manggagawa sa Metro Manila nang dahil sa hinarangan na 85 pisong wage increase. Yan po'y ayon sa grupong Sentro. Gate ng grupo, sa kada araw na naaantala ang pagpapatupad ng taas sahod, nasa 66 na milyong piso ang nawawala sa kita ng mga manggagawa sa Metro Manila. Hahatiin dapat sa 2 bigay ang wage hike. Unang ipatutupad ang 60 pesos na dagdag sahod dapat noong pang buwan ng Hulyo. Naglabas po ang hukuman ng Pasig ng preliminary injunction na mayroong 10 bilyong pisong bond mula sa mga kumpanya naghain ng petisyon kontra wage increase. Pero ayon sa grupong Sentro, hindi pa nababayaran ang naturang bond at tinatawaran pa raw ito ng mga kumpanya petitioners. Gate pa ng grupo, kung hindi pa rin nababayaran ang bond ay walang rason para ipagpaliban ang taas sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. At ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Lumampas na sa 1,000 ang nasawi sa mapaminsalang flash flood at landslide sa border ng Nepal at Tibet. Nasa higit 3,700 naman ang nawawala sa Nepal habang patuloy ang malawakang search and rescue operations. Isa sa pinakamalaking hamon ng mga rescuer ang paghahanap sa daang-daang trabahador ng mga hydropower projects sa Rasuwa District. Tinatayang nasa 900 trabahador mula sa 12 hydropower project ang nawawala at halos 500 sa kanila ang posibleng nakulong sa mga tunnel na puno ng putik at guho.
1: Sa kaugnay po pa rin balita, patuloy po ang search and rescue operations para sa mga trabahador na naipit sa mga hydropower projects sa Rasuwa District. Kinakailangan pong pumasok ng ilang rescuers sa makikitid at maputik na tunnel para marating ang mga posibleng natrap na trabahador. Nahirapan din ang mga rescuers dahil sa mga tunnel na puno ng putik at guho, gayon din sa mga nasirang kalsada patungo sa mga apektadong lugar. Patuloy po namang ang ginagawang paghahanap sa mga libo-libo pang iniulat na nawawala.
0: Muli namang naglunsad ng pag-atake ang Israeli forces sa Gaza City kasabay ng isang operasyon laban sa Hamas. 4 na Palestinian ang nasawi sa Israeli gunfire at airstrikes, kabilang ang 2 bata habang ilan pa ang nasugatan. Ayon sa Israel, naaresto sa operasyon ang pinuno ng internal security apparatus ng Hamas sa Gaza City. Sinabi ng Israeli military na ginamit ang mga airstrike bilang suporta sa kanilang mga puwersa habang isinasagawa ang operasyon.

0: 12 katao po naman ang patay sa panibago pong malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ika-6 na sunod pong araw na ito ng Russian air attacks na tumama sa Kyiv at ilang pang karatig lugar. Kabilang sa mga namatay ang ilang railway workers at isang Indian national, habang ilang pa ang sugatan. Napinsala din ang mga residential areas, pati po yung kanilang railway infrastructure at energy facilities sa sunod-sunod na pag-atake na ginagawa ng Russia.
1: Samantala, lumampas na sa 6,000 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Mahigit 2,900 ang nasawi, habang mahigit sa 1,300 naman ang nakarecover. Patuloy na kumakalat ang outbreak sa ilang bahagi ng bansa, habang nagpapatuloy ang mga hakbang para mapigil ang pagkalat ng virus. Nananatili namang naka-alerto ang mga health authority habang patuloy na minomonitor ang outbreak.
0: Alas 6:54 na, Nanay Christy Fermin. Good morning, Nanay! At sa mga fans po ni Nanay Christy at sa mga nakaantabay po sa ating entertainment news,
2: maritis ka!
0: Gaya po ni Dr. Emmanuel Lennon.
3: I don't know, that was the chismis.
0: Doc Lennon, good morning sa iyo! Narito ang ating balitang entertainment.
1: Inilabas na ang listahan ng mga nominado para sa Gawad Urian. Kumakot ng nominasyon ang M-Quest Ventures film na Manila's Finest. Pasok ito sa Best Cinematography, Best Music at Best Supporting Actor para kina Enrique Hill at Rico Blanco. Makakalaban nila rito sina Will Ashley, Joshua Garcia at iba pang aktor. Sa Best Supporting Actress naman, magtutunggali sina Dolly De Leon, Alessandra De Rossi, Jenica Garcia, Elora Espanyo, Gina Pareño, Rochelle Pangilinan at Yula Valdez. Para sa Best Actor and Actress Award naman, nominado sina Earl Jonathan Amaba at Anne Crystal Go ng Imperfect, Carlo Aquino at Odette Can ng Bar Boys After School at marami pang iba. Ang nakakuha ng pinakamaraming nominasyon ay ang historical drama film na Quezon na may 10 nominations. Abangan ang mga magwawagi ng tropeyo sa Gawad Urian.
0: Wala ba diyang nominadong senador? Sa pagiging best actor. Samantala po naman, marami po ngayon ang sumusubaybay sa bahay-bahaya ni Gabo at Sam sa hit seryeng Si Gabo. Labanan po ng best acting ng bagong paandar ng mga bida ng serye. Si Sam, na ginagampanan po ni Julia Montes, nagkunwari lamang palang may amnesia matapos mahulog mula sa kisame ng bahay ni Gabo. Pero si Gabo naman, na karakter ni Coco Martin, nagpanggap na asawa ni Sam. Habang nagtatago si Sam, pinaghahanap naman siya ng kanyang kasamang mga pulis. Abangan ang mga susunod na tagpo sa Si Gabo tuwing 8 p.m. TV5.
1: Ito, sumakay ng jeep ang Phil-Am singer na si Her sa pagbisita niya rito sa Pilipinas. Sa Instagram post, ibinahagi ni Her ang video niya habang nasa jeep. At ito, nagtagalog pa siya, ha, para ikwento na nandito raw siya sa Manila. Hindi lang mga nadaan ang napansin niya at pati na rin yung mainit na panahon. Nakapakainit naman talaga. Balikbayan ng singer para sa promotion ng American animated film na Forgotten Island. Pagbibidahan nila yan ni Liza Soberano kasama ang iba pang bigating Filipino cast tulad ni Lea Salonga at Dolly De Leon.
0: Ayan, para ka mas mag-trending hair, sakay ka ng bangka sa baha. Para first time ang iyong experience, punta ka doon sa Hagonoy kila Nanay Ining Tolentino. Pamirmiryandahin ka daw ng bibingka. Tama, ano, Aaron? Isa pa pong film actor ang makakasama sa hit medical drama series na The Pit.
4: Sino to?
0: Kasama po sa cast si JB Tadena para po sa 3rd season ng serye. Gaganap siya bilang si Dr. Reed Thomas. Makakasama niya rin ang ilang pang Pinoy na mga aktor na sina Aiza Briones, Ameline Abellera at Christine Villanueva. Bago po ang The Pit, bumida na rin po sa mga seryeng Kung Fu at The Cleaning Lady si JB. Mapapanood din po ang naturang aktres sa upcoming Netflix movie na The Adventures of Cliff Booth na pinagbibidahan po ni Brad Pitt. Ma-timing, ano? The Pitt tsaka si Brad Pitt.
1: At ito naman, wish granted ang request ng Korean-American singer na si EJ. Kinanta na kasi ni Kelly Clarkson ang hit song nila na Golden. Birit kung birit si Kelly sa high notes. Nakot, birit. Okay, kinanta niya yan sa finale ng The Kelly Clarkson Show. Final song niya rin yan sa kanyang segment sa show na Kelly Oki. Sinabi na rin noon ng isa sa mga singer na Golden na si EJ na si Kelly Clarkson ang gusto niyang mag-cover ng naturang kanta.
0: Ayan, mga kapatid, sa oras na 2 more minutes. Bago mag-ikapito ng umaga, ihabol na po natin to ang ating Sports 5. Bago pong ating pagkala sa ating mga viewers sa TV 5. Ngayong araw, nakatakda pong magsimula ang kampanya sa US Open ni Pinay tennis star Alex Ayala. Naka-schedule po 8:40 in the morning ang kanyang laro kontra sa Amerikanang si Mary Stoniana. Ito ang ikalawang pagharap po ng dalawa. Tinalo po ni Alex si Stoniana sa una nilang pagtatapatan noong 2024. Papasok nga po sa laro si Alex bilang 17th seed, habang tatlong qualifiers po naman ang kanyang ang nalusutan nitong si Stoniana bago po nakaabot sa kanyang main draw debut.
1: Nadinig naman sa hot mic ang alok ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn kay big man Kai Soto matapos ang panalo ng bansa sa Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Na over here si Cohn tungkol sa posibleng pagtulong niya sa ambisyong makapaglaro sa NBA ni Soto. Kakausapin daw ni Cohn ang koneksyon niya sa Miami Heat. Ako, sino kaya yon? Nagsisilbing guest assistant coach ang 26-time PBA champion sa Heat noong 2022 Summer League. May ugnayan din sila ng Phil M head coach ng Miami na si Eric Spoelstra. Hindi pa naman malinaw kung magbubunga ito, pero target pa rin ni Kai na makapasok sa liga kahit undrafted siya noong 2022. Naglaro rin siya noong 2023 Summer League para sa Orlando Magic.
0: Ito pa lang, si Kai ay 24 years old lang.
1: Napakabata.
0: Oo. Ikaw ba?
1: Manong naman eh.
0: Oo. Ano ba daw height mo, sabi ni Nanay Christy?
1: Almost 5'10 tayo.
0: Oh, ay talaga naman. Lalaki pa po ito eh. Basta tuwing hapon matulog ka.
2: Napakalaki.
1: Uy, ginagawa ko yun hapon-hapon.
0: Oo, matulog ka tuwing hapon, lalaki ka pa. Hindi nga, yun ang payo lagi ng nanay ko.
1: Aray.
0: Kaya yung apo ko, sabi ko, matulog ka lagi kasi para ka tumangkad. Yun, tumangkad na, kakatulog.
4: Alam mo na yan.
0: Oo. Abay, alas 7 na po. Kami po yung magpapaalam sa ating mga viewers sa TV5 at RPTV sa Frontline sa umaga. Thank you po. Ha? Ang aking kasama ngayon ay si Ma'am Denise all the way till 10. Kung nais pa rin po ninyong matunghayan po ang kanyang kagandahan, kayo po yung manood po lamang ngayon sa 1PH on Signal at maging sa True FM TV on Signal, YouTube po at sa Facebook, okay? We'll catch you again tomorrow, mga kapatid, sa Frontline sa umaga. Thank you! Yan ang ating ano dito, Denise, nagpapaalam tayo kasi ang ating hookup sa TV5 ay hanggang alas 7 lamang ng umaga. Ayan. Alright, so andun sila, si Angela, si Kuya Ed, si Ma'am Dimpy, yung inaanak ko sa binyag na si Andre, at saka si Ma'am Chiki, yung aking tita. Okay, ngayon sa ilang pang mga tampok ng Sports 5, nakareserba po ang isang pwesto sa Gilas Pilipinas kay Justin Brownlee. Umaasa pa rin po si head coach Tim Cohn na makakalaro ang naturalized player natin sa Asian Games. Narinig daw po ni Cohn na posibleng biglang dumating si JB. Pero wala pang sigurado sa ngayon. Hindi nakapaglaro sa ika-apat na window po ng FIBA World Cup Asian Qualifier si Brownlee dahil po sa kanyang injuries. Kakailanganin po ng Gilas ang lahat ng tulong para madepensahan po ang ginto sa ASEAN. All PBA team ang ating ipapadala. Magsisimula po ang kampanya ng bansa sa September 11 kontra Bahrain. At abangan po ninyo ha, ang coverage po ng ating Sports 5. Ha? Kasama ka ba sa coverage team?
1: Kasama tayo dyan. Yan.
0: Sabi nga sa akin ni Ma'am Shene, sa Japan ito, di ba?
1: Nagoya, yes.
0: Yes, oo. Mm-hmm. At sila po nila, Denise, ang ating coverage team para ihatid po itong Asian Games. And definitely, magbibigay daw po tayo ng coverage para po kay Alex Ayala kasi hindi na binabantayan.
1: Especially since manong matatandaan natin noong 2025 ay nakakuha ng gintong medalya din itong si Alex para sa Pilipinas.
0: Opo, kasi nga mga kapatid, importante pa mga events kung saan po kalahok ang ating mga atletang Pinoy. Pati nga sa Olympics, sinabi sa akin magko-cover ka din daw eh.
1: Talaga ba?
0: Yes.
1: Sa 2028?
0: Yes.
1: Ay,
0: sa Los Angeles.
1: Ay, naku, magilang anghel ka sana.
0: Hindi, oh.
1: Talaga ba?
0: Usapan nga namin. Kasama daw kami.
1: Okay.
0: Ang dali patawanin itong batang ito.
1: Mababaw ko.
0: Hindi, kasama nga kami.
1: O, di good. Sama-sama tayo doon.
0: Si Seth na ito. Di ba, Seth, nung nagtungo tayo doon sa ano, kay Ma'am Shena? Oo. Kasama kami. Direk, baka kasama ka. Doon tayo magpaprograma.
1: Yung package deal na.
0: Sa California. Hindi ako nabibiro. Aaron, oh, sabi sa akin ni Ma'am Sienna,
1: may parang episode, hindi sila natutuwa ba nung
0: may, may episode tayo doon sa California, ang ating programa. Dadalhin daw tayo doon. Pero kay KB sa pamasahe, ha?
1: Dadalhin tayo dyan.
0: Asa na ba ako?
2: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious
0: talk. Oo nga. Dinamin na po naman ng Creamline Cold Smashers ang guest team na Ho Chi Minh City sa PBL Invitationals. Walang palag ang mga Vietnamese sa pwersa ng Creamline, lalo na sa third set kung saan naman umabot po sa 18-1 ang score sa isang punto. Final score 25-18, 25-16 and 25-6. Ang third set na yan, panlima sa pinakatambak ang panalo po sa kasaysayan ng liga. Katunayan nga po'y hawak ng Creamline ng 4-5 pagka pinakamadugong set win sa PBL. Umiscore ng tig 12 puntos sina Jaja Santiago Minoa, Gemma Galanza at Tots Carlos para po sa Cold Smashers. 2-0 na po ang record nila ngayon, habang 0-2 ang Ho Chi Minh. Ikaw ba anong team mo dati sa PBL?
1: Hindi ako nag-PBL, Manong. Oo, hindi ako umabot. Nung panahon ko kasi wala pang pros. Grabe, ang tagal na nun. Oo.
0: Ah, okay. So dati sa ano ka, sa Uste?
1: Uste po. Tapos tayo ay nag-national team din naman.
0: Okay. Hindi ka ba nag-swimming sa Uste?
1: Ha? Uy, lagi. Oo, ang bag ko nun ay may baong chinelas all the time. Oo, tapos hugas paa na lang at saka gamot ako.
0: Pero siguro nung panahon mo, wala pang leptospirosis.
1: Grabe.
0: Meron na ba?
1: Oo. Ang taas ng cases ngayon, ha?
0: Oo. Pero magmula ba noon yung baha doon sa Espanya nandun pa rin?
1: Parang hindi naman nawala. Okay. Naalala ko nun, sumasakay pa ako ng pedicab. Pero nakatayo ako sa loob ng pedicab.
0: Aba, edi sumasangga ka nun. Kasi nga, natangkad sa pedicab.
1: Ang hirap na ma-demo, pero alam mo na yun.
0: Nakatayo ko sa pedicab.
1: Hindi, sa loob.
0: Tumatama ka sa mga kable ng kuryente.
1: Hindi, sa loob. Yung bag ko nasa taas ng pedicab kasi may gym bag . Tapos sa loob.
0: No? Sa tangkad niya, tumatama sa kable ng telepono.
1: Grabe naman yun. Amazona na tayo.
0: Okay, mga kapatid, ganap na pong 5 minutes after 7 o'clock. At sinasabi niya ng Boss Mastery Coffee, salamat na marami, panalo ka, sarap magkape, Boss Mastery Coffee. Thank you, ha. Amoy palang quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, sarap magkape, panalo ka. Kami po ni Denise ay hindi pa ho tapos. Kami po lamang ay ngayon nag-iinit sa ating paghatid po ng mga tampok na balita. Ang ating pong ihahatid, ikalawang yugto, ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5, abangan! FM.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
5: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo.
5: At sa komentaryong hindi bias.
8: Sabi ko, andyan na tayo sa
5: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
9: May June 30 yung...
5: Dahil dito, bawal ang fake news.
10: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
5: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
11: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
12: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito . Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH.
13: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness.
14: proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasya man ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: FM.
1: Good morning!
2: True FM! Aba, ang bilis nga po ng oras, so parang kailan lang. Parang kailan lang nakaligtaan niyo po yung baha, di po ba? Sandali lang po. Sa lahat din po ng ating mga kababayan, sa mga panahong ito na pabago-bago na naman po ang klima, obvious ba? Nag-aaraw, praise God. Pero ho, maya-maya uulan kaya sa lahat po ng mga nagkakasakit kasi nga uso na naman po ang sakit. Tandaan po natin, ingat-ingat at sa pagpili po lamang at pagbili nga po ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Yes, piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura, abay mag-ingat din po't magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na tayo obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami ha sa iyong paalala lagi sa amin, Unilab. Thank you! At kahapon din po mga kapatid sa impeachment trial, as usual. Oo, talagang
3: sino to?
2: Dapat masama sila sa urian. Diba? Mga uring anyway, sa lahat din po ng mga may OA-OA na sa katawan, alam niyo yun, yung kapag nagkakaedad, hindi maitatanggi. OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw, yan o ay, pero hindi makagalaw, sandali lang. Baka naman yung OA-OA na yan ay osteoarthritis na hello, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, mga kapwa seniors, good morning. OsteoGuard tayo dyan na kay Ninang Tina Monson Palma. Good morning, Ninang. Ayan, araw-araw din po nanonood sa atin. Siya nagtatanong ngayon, inaanak, sino yung partner mo? Si Denise Tan po ito.
4: Good morning
2: yan,
4: po.
2: Yan, ng One News. Yan, alright. Sa lahat din po sa ating mga suki po ng mga seniors, maganda-maganda umaga po sa inyong lahat.
3: Tatanda rin
2: handa
3: kayo.
2: Na ba kayo? Handa ka na, Denise?
4: Handa na, Denise? Mano. Siyempre.
2: Okay, kung handang-handa ka na, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
4: Mga event ng Army na sinasabing ginastusan daw ng confidential funds ng DepEd ay tinanggi ng testigong Colonel. Kung ganon, ang tanong, saan napunta ang pera?
2: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inalis na bilang co-accused sa plunder case ni dating ni Senador Jinggoy Estrada.
4: Sa gitna ng pagbatikos ng mga netizen sa outfit ng mag-inang Pineda ng Pampanga, Palasyo, iginiit na sa mga nagawa tumingin at hindi sa damit ng mga politiko.
2: Kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX, parang naging parking lot raw sa tindi ng traffic. Mga motorista inabot ng siyam-siyam sa daan.
4: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG may bawas ngayong buwan.
2: At sa ating Sports 5, Pinay tennis star Alex Ayala sasabak na sa US Open.
4: Sa entertainment naman, ang Phil Am Grammy winner na si Her nag-jeepney habang nasa Pinas.
2: Laking balita nito na sumakay ng jeep, ano? Dapat lumabas yan sa CNN, saka sa BBC. Ngayon mga kapatid, sa ikalawang yugto, ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita, ihatid yan ni Dennis Tan ngayon na.
4: Lusot na sa komite ng Kamara ang 2027 proposed budget para sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang kalahating oras ang tinagal ng budget hearing bago nagbotohan ng mga mambabatas na ipasa na ang budget bilang institutional at interbranch courtesy umano sa Pangulo. Sa lalim ng proposed budget, mahigit 10 bilyong piso lang ang pondong inilaan para sa Office of the President sa susunod na taon. Lagpas kalahati ang natapiyas dito kumpara sa mahigit 28 bilyon pesos na alokasyon nito ngayong taon. Paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto, mababa lang ang operating cost ng opisina ng Pangulo. Tinapyasa na ang budget dahil nakumpleto na ang mga aktibidad para sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito na walang mangyayaring last-minute insertion sa panukalang budget sa susunod na taon. Ayon kay Ejercito, hindi niya papayagan ang anumang isisingit na amendment sa mahigit 7.2 trillion pesos na proposed budget sa 2027. Kung may gusto man daw baguhin sa mga alokasyon ng pondo, gagawin daw nila ito sa open plenary para hayagang nakikita ng publiko.
0: When I assume as Chairman Committee on Finance, Chair, ay sinabi ko na kaagad, no, yung reforma ay magpapatuloy, no, na sinimulan po ni Senator Gatchalian when he was Finance Chair, now Senate President, dahil nga po sa nangyaring flood control scandal. We encourage participation of civil society organizations, si Akadim, lahat po sila ay open and are encouraged to participate na hindi lang observers. I-forward din po yung kanilang mga observations at yung kanilang nakikita ng mga red flags dahil hindi ho natin kayang makita lahat, no? Kailangan namin ng tulong ng lahat.
4: Yan ang tinig ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito. Samantala, giniit din ni Senator J.V. Ejercito na kailangan munang tapusin ng DPWH ang mga nasimulan nitong flood control projects na nakatingga pa hanggang ngayon. Ayon sa Senador, hindi pwedeng pondohan ang mga bagong flood control projects ng DPWH kung hindi pa kompleto ang iba. Yan umano ang bubusisiin ng Senado sa 2027 proposed budget. Lalo't nasa higit 84 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa flood control sa susunod na taon.
0: Dapat i-resume ang mga flood control pero tapusin yung mga hindi tapos, kung yung mga uncompleted flood control projects, yun lamang, walang bago, no? In accordance po ito sa master plan and siguro according to priority flood prone provinces, Maricel, no? Na so hindi dapat magkaroon ng bagong flood control projects, kailangan tapusin muna yung mga mayroon puwang, isarado muna yung may mga gaps.
4: Yan muli ang tinig ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito. At balita naman sa Metro Manila, nagbabala ang mga eksperto laban sa maituturing na unhealthy ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Sa Makati City, kung saan halos hindi na maaninag ang mga gusali sa kapal ng haze. Ganyan din kakapal ang usok sa Cubao sa Quezon City. Paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources, dulot yan ng forest fire sa Indonesia. Ang direksyon daw ng hangin at alikabok ay papuntang Pilipinas. Mahihirapang huminga, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na klinik o ospital. Payo ng ilang eksperto na mainam na magsuot ng face mask para hindi malanghap ang maruming hangin. Kung sakali raw, mahirapang huminga, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na klinik o kaya naman, ospital. Dumarami rin ang tinatamaan ng leptospirosis o C.R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC sa Maynila. Umabot na sa 65 ang mga pasyenteng nagpakonsulta dahil sa leptospirosis sa nasabing ospital. Pinangangambahang dadami pa yan dahil sa paglusong ng iba sa baha kasabay ng ulang dala ng habagat nitong weekend. 25 naman ang mga pasyenteng tinamaan ng dengue sa JRRMMC. 17 riyan ay ang mga bata. Wala namang nasawi o malalang kaso sa ngayon. Nalunod ang 21-anyos na lalaki sa Pasig River. Sabado ng hapon nang maligo ang biktima sa ilog Pasig sa kasagsagan ng ulan. Pinigilan pa raw siya ng kanyang lola pero sumama pa rin ito sa mga kabarkada. May mga nakakita pa raw sa kanya na tila humihingi ng saklolo kaya agad itinawag sa barangay. Pero tuluyan na siyang nawala sa ilog. Bangkay na siya nang natagpuan nitong Lunes. Halos 20 metro ang layo ng biktima kung saan siya huling nakita.
2: Alright, ganap nang. Bilis po ng oras. 18 minutes na after 7 o'clock in the morning. Bago pong ilang pang mga importanteng balita na iniahatid ngayon sa ating programa ni Miss Dennis Tan. Ito si Dennis Panay, ang kanyang ehem. Lalamunang may irritation, may Camusil throat spray. O, diba?
4: Tingin naman ako niya.
2: O, diba? Ito'y hawak ko ngayon. At ito ang gamit ko. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarfine oil, bergamot oil, sili oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang gamit ko araw-araw. Camusil, check it out. Para po sa mga lalamunang may iritasyon, ito ang aking solusyon. Ilang pang mga tampok na balita, susunod na.
1: True FM.
3: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88.
6: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
7: It's important to always check.
6: Voila!
7: Check your facts.
6: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids.
8: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: At ngayon, ilang pang mga tampok na balita na inihatid ni Dennis Tan sa News 5.
4: Patay ang isang driver matapos pumailalim sa truck sa Davao City. Sa imbestigasyon, nakatigil ang truck nang sumingit ang rider sa harapan na blind spot ng truck driver. Nang umandar ang truck ay doon na naipit ang rider. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay kinalaunan. Napag-alaman ding wala pang lisensya ang nasawing rider. Pinalaya naman ang truck driver matapos makipag-areglo sa pamilya ng mga biktima. Anim ang nasawi habang 10 ang sugatan sa karambola sa Zamboanga del Sur. Isang van ang nawalan umano ng kontrol at sumalpok sa truck. Nadamay rin ang ilang motorsiklo at mga bystander. Inaalam pa ang pagkakakilanlan sa ilan sa mga namatay. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Nagbayanihan naman ang mga pulis, mga sundalo at mga residente na ayusin ang nasirang hangin bridge sa Bogabong Occidental, Mindoro. August 20 nang masira ang tulay sa kasagsagan ng masamang panahon. Na-stranded pa ang ilang guro at mga estudyante. Naglagay na ng mas matibay na bakal, alambre, kahoy at mga kawayan sa mga bagong tulay. Punta naman tayo sa mga balitang pang-consumer at kalakalan. Lumagapak na naman ang halaga ng piso sa panibagong record low sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo. Nagsara ang piso sa 62.40 level kontra dolyar nitong Martes. Muling humina ang piso lalo't inaabangan ng datos kaugnay ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong linggo. Hindi rin daw nakatulong ang pahiwatig ng US Federal Reserve na magtataas ito ng interest rates bago matapos ang taon. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, mas mababa pa sana ang ibinaba ng piso kung hindi ito nasuportahan ng Bangko Sentral. Umaasa naman ang gobyerno na unti-unting lalakas ang household consumption o paggasta ng mga Pilipino sa ikalawang bahagi ng taon. Sabi ni Economy Secretary Arsenio Balikasan, balakid sa household spending ang mataas na inflation. Pero dahil nakikitang huhupa na ang inflation, maaaring lumakas na ulit ang paggasta ng mga Pilipino. Pwede pa raw itong matulungan ng paglakas ng paggasta ng gobyerno sa mga proyektong infrastruktura na maaaring magpasigla sa aktibidad sa mga pribadong sektor. Sa kabila nito, aminado si Balikasan na malabo pa rin agad-agad na makabawi ang household spending sa mga darating na buwan. Sa ibang balita naman, naglabas ng paglilinaw ang Meralco ukol sa system loss charge na nakikita sa electricity bill ng mga consumer. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldarriaga, nakadepende ang halaga ng system loss charge sa dami ng kuryenteng nakokonsumo ng isang customer. Habang tumataas ang electricity consumption, ay syempre tumataas din ang kabuoang bill at ang system loss charge na sinisingil sa consumer. Ang system loss ay bahagi ng kuryenteng nawawala habang dinadala ito sa distribution system bago makarating sa mga consumer or customer.
1: Kunyari, binili mo yung yelo ng 1 kilogram. Pagdating niyan dun sa mga paglalagakan niya, grocery store, supermarket, sari-sari store, may nawala na dyan, paring Ted. Hindi na 1 kilogram yan. That is the same principle sa kuryente. From generation to transmission to distribution, meron yan natural line loss. On the part of Meralco, meron kaming cap na 6.5% allowed under the law. No? Hindi kami pwede lumampas doon. Pag lumampas kami doon, ang mangyayari dyan, kami sasalo noon. Sa ngayon, nasa almost 6% kami. There was even a point in time na 5.85% kung hindi ako nagkakamali. Yun naman ng technical loss, ito yung mga dahil sa ninanakaw, some inefficiencies. Ano naman ang solusyon dyan? Modernization, paring Ted. No? The utility has to invest on technology that will make sure na wala nang mangyayaring ganyan mga incidents. Mas efficient na.
4: At yan po ang tinig ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Zaldarriaga. Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Isang patay at isa ang sugatan matapos ang pananaksak ng isang babae sa Times Square sa New York City. Ayon sa New York Police, random at walang provocation ang pag-atake ng suspect sa dalawa nitong biktima. Nakunan sa video ang suspect na may hawak na dalawang malalaking kutsilyo habang pinalilibutan ng mga pulis. Sinubukang gamitan ng taser ang suspect pero hindi ito umepekto kaya binaril siya ng mga pulis nang lumapit ito sa kanila habang hawak ang mga kutsilyo. Nasawi rin ang suspect na ayon sa NYPD ay may dokumentadong history ng mental health issues. Sa ibang balita, 11 katao ang nasugat o nasugatan matapos sumabog ang isang sasakyan, pinaghihinala ang may kargang pampasabog sa Zacatecas, Mexico. Iniwan ang sasakyan sa labas ng police headquarters sa bayan ng Ojo Caliente bago ito sumabog nitong linggo. Kabilang sa mga nasugatan ang dalawang pulis habang nasa 40 gusali ang napinsala sa pagsabog. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung ganti ng isang criminal group ang pag-atake matapos maaresto ang isa umanong sa mga miyembro nito isang araw bago ang pagsabog. Patuloy ang imbestigasyon ng Mexican authorities sa insidente. Samantala, makalipas ang halos 3 dekada, hinatulang guilty ang dating gang leader na si Dwayne Kef D. Davis sa pagpaslang sa hip-hop star na si Tupac Shakur. Halos 3 oras na nagdelibera ang jury sa Las Vegas bago hatulang guilty si Davis sa first-degree murder kaugnay ng drive-by shooting noong 1996. Ayon sa prosecution, si Davis ang nagplano at nag-orkestra ng pag-atake bilang ganti matapos bugbugin si Shakur at ng kanyang mga kasama ang pamangkin ni Davis. Hindi inakusahan si Davis mismo ang bumaril kay Shakur pero iginiit ng prosecution na siya ang nagbigay ng baril at nanguna sa paghahanap sa rapper bago ang pamamaril. Nakatakda ang sentencing ni Davis sa October 13 at posibleng mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sports news naman tayo mga kapatid, nakuha ng guest EST Cola mula Thailand ang una nilang panalo sa PBL Invitational Conference. Pinataob nila ang Farm Fresh Foxes 25-21, 25-16 at 25-22. Sumanda lang kuponan kay Spiker Papachaya Pontam na gumawa ng 17 puntos. Sinubukan siyang sabayan ng 15 puntos ni Tricia Tubu pero hindi ito umubra. Nakabawi ang EST Cola matapos matalo sa PLDT noong isang araw. May one win at one loss na sila ngayon, kapareho ng Farm Fresh. Hanggat isa't kalahating buwan naman ang kakailanganin ng Gilas forward na si Carl Tamayo abago gumaling sa kanyang injury. Nagtamo ng grade 2 ankle sprain si Tamayo sa laro ng Gilas kontra Jordan noon pang August 28. Nangyari ito sa bandang 8-minute mark ng third quarter matapos ang drive ni Tamayo. Dahil dito, hindi siya nakalaro kontra Iran at pinalitan ni Justin Arana. Naglalaro para sa Changwon LG Seekers ng Korean Basketball League si Carl. Nakatakdang magsimula ang bagong KBL season sa October 3. Football news naman, nagretiro na sa international football ang legend na si Lionel Messi. Inanunsyo ito ni Messi ilang linggo matapos ang FIFA World Cup. Hawak ni Messi ang Argentina record sa puntos at appearances matapos magtala ng 125 goals sa loob lang ng 207 games. Siya ang kapitan ng koponan na nagkampyon sa World Cup noong 2022 at naging finalist nitong 2026. Bigong madepensahan ng Argentina ang titulo matapos matalo sa Spain sa finals. Nagsimula ang karera niya sa national team noong 2005. At ito, balitang entertainment. Another Phil Am represent ang trending. Usap-usapan nga kasi ang pasa-Vogue na cover ni Olivia Rodrigo para sa magazine ng Vogue Philippines. Serving face card si Olivia habang nakasuot ng traditional Filipino terno. Very classy at angelic. Kaya naman say ng netizens, parang painting, may ganon. Para naman sa ilan, mukha raw siyang classic Filipina actress gaya na lang ni Gloria Romero noong kabataan. Tila namalikmata naman ang iba at akala raw kasi nila ito ay si Julia Barreto. Ito naman, ibabang balita, ikinuwento ni Keanu Reeves ang kanyang organic encounter sa 27-year-old boyfriend na si Brian Scott Lomboy. Kwento ni Kiana, sa isang podcast, nagkakilala sila ng actor-model BF sa pamamagitan ng mutual friends. Dinedma lang daw ito ni Kiana nung una, pero makalipas ang ilang taon, binuksan niya na raw ang kanyang puso para kay Scott. 28 years ang age gap ng dalawa, pero noon pa man daw, bagets na talaga ang bet niya at pareho naman silang nasa tamang edad na. Okay, balik Pilipinas naman ang Bini matapos ang overseas leg ng kanilang world tour. Natapos nila ang kanilang North American tour noong August 28. At magkakaroon muna ng 4 na araw na pahinga ang Bini members bago bumalik sa trabaho at rehearsals. Matapos ang maikling break, maghahanda ang Bini para sa pagpapatuloy ng kanilang world tour. Naunang ipinagpaliban ang European leg ng kanilang tour na idaraos sana mula August 30 hanggang September 11. At yan ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na nakikinig sa himpilan ng True FM 105.9 Metro at Mega Manila. Sa Davao, live din tayong napapakinggan sa 106.7 True FM.
12: Mindanao.
4: 101.9 True FM naman sa Cebu City.
12: Visayas.
4: 101.5 naman sa Cagayan de Oro.
13: Good morning.
4: 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte.
14: Good morning mga kapatid.
4: Sa mga taga-Tacloban naman po, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. At mapapanood din tayo sa bagong channel na True TV, Channel 19 para sa Signal TV subscribers. At syempre, sa ngalan naman po ng mga masisipag na staff ng News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julu Rich Cazenas, Jeffrey Batlangaw, Randel Ritumalta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Notario Dacanay, Associate Producer na si Christina Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At sa higit sa lahat, pagsiservisyo ng bayan, ito ang tambalang Ted Filon at
2: Dennis Dan.
4: Dennis Dan. Oh, isip ako kasi pangalan ng show.
2: Ayan, oh. Mga kapatid, palapakan natin Denise Tan, mga kapatid pong ating tagapaghatid ng balita today. At siya po ang ating mga kapiling all the way till 10 this morning ngayong nga pong araw ng Miyerkules. Good morning, good morning, good morning mga kapatid. Sa lahat ng ating mga motorista, kami po'y naghahanap ng mga bibida sa True FM. Again, chance to win minimum 2,000 pesos. 2,000 piso, naku, e boundary ka na kaagad dyan, pare ko eh. O diba? Ano bang hinihintay mo? Paramdam na po kayo, kami po'y naghahanap ng mga nagmamaneho ngayon ng taxi, TNVS, UV Express, jeepney, tricycle, lahat po ng pampublikong transportasyon at maging mga delivery riders po hinaharap namin kayo, ha? Kayo po ay magkuha, kumuha lamang po ng video. Patunay po na nakikinig sa radyo, ha? Nakikinig po sa radyo. Kung kayo nagmamaneho, eh, hinto muna kayo, himpil muna kayo, ha? Definitely po, ingat tayo sa ating magmamaneho. Hindi pe pwedeng nagmamaneho ka, nagbibideo ka, ha? Baka ka mahuli at masuspindi ng LTO yung lisensya. Ngayon, patunay po na nakikinig sa amin. And, opo, pakita po ng inyong face. Sa video, okay? Saan maipapadala ang video, Denise?
4: Maipadala nyo lang po yan sa official Facebook page ng 105.9 True FM o kaya naman sa Viber number na 0921-822-2290.
2: Yan, yan po ang paraan para ho kayo makapag-connect sa amin at makapagpadala po ng inyong entry sa ating pabida sa True FM. Isang araw nga po, 14,000 ang tinanggap na papremyo. At salamat pa rin po sa ating mga happy anonymous. Thank you. So sa inyong lahat dyan, ha, sa lahat mo naman mamaneho positive ngayon, sa mga naghahatid kay Mrs., positive, naghahatid sa inyong mga anak, good morning po sa inyong lahat and thank you sa inyong patuloy pong pagtitiwala sa ating pong programa, maging kay Ginoong Eric Sexson. Ganda ng kanyang apelyido, ha? Sexson. Kaano-ano niya kaya si John Saxon? Ay, iba pala yun. Yung dating nakaaway na, nakaaway na ka ombaga ni Bruce Lee, no? Si John Saxon.
13: Tatanda rin kayo.
2: Si Eric Sexson, siya po isa, isang gym instructor. Good morning, Eric.
14: Good morning!
2: And thank you for taking care of Boss Robert Galang. Ayan. Si Boss Robert daw kasi, eh, paga 60 na rin, nag-senior na rin, kaya kinakailangan din ng trainer. Ikaw ba nag-gym ka ba?
4: Nag-gym nga ako kahapon, Manong, kaya masakit din ang aking kasukasukan.
2: Ah, talaga? So, nung ikay naglalaro pa sa UAAP, no?
4: Apo.
2: Anong pwesto mo sa volleyball?
4: Setter.
2: Ano ba ang ibig sabihin ng setter?
4: Ikaw yung nagsaset ng play. So, parang ano, ang magandang halimbawa na ibinibigay ko lagi, eh, parang point guard ka, kumbaga, sa basketball.
2: Ah, oo. Okay. Sige.
4: Ikaw nagbibigay ng play, ikaw nagpapatakbo ng opensa.
2: Edi, coach ka.
4: Pwedeng ganon, oo. Pwede nga. Okay. Oo, ako yung pinakamaingay. Ako daw dapat yung pinakamaingay.
13: No joke.
2: Yung libero, anong ibig sabihin nun?
4: A defense specialist. So, ang trabaho niya lang ay pumasok at sumangga, sumalag na mga palo.
2: Saan siya pumipwesto?
4: Sa likod lang.
2: Sa likod.
4: Oo, siya yung different yung, ano, yung iba yung kulay ng jersey.
2: Yung nga sinasabi ko, bakit may iba ang kulay?
4: Para ano, may marker.
2: At may marker.
4: Kasi umiikot eh. Para may marker na... yung libero ay hindi pwede pumunta sa harap. Makikita mo na kagad. Kasi nagpapalitan po yan. May substitution.
2: So, yung libero, hindi siya pwedeng doon sa harap mismo?
4: Bawal. Yes.
2: Ay, sa rules ipinagbabawal?
4: Yes.
2: Ah, kaya may identification,
4: yes,
2: siya. Akala ko siya yung target na buong...
4: Ay, hindi. Dapat iwasan mo yun.
2: Patamaan ng bola.
4: Oo.
2: Akala ko siya yung tinatarget.
4: Pwede rin kung may galit ng konti. Diba? Doon mo ilabas.
2: Oh, pero yung may maliit eh.
4: Sila yun.
2: Ah, sila yun.
4: So sila yung tinatrain kasi nga medyo lugi pag pumunta sa harap. Eh,
2: Medyo lugi.
4: Medyo lugi. Height is might tayo. Alam mo
2: na. Oh, sige. Sa lahat sa inyo, ha, importante po. Kaya pinag-uusapan natin ng gym. Importante po na tayo kondisyon. At hindi tayo papalya, lalo na sa panahon na hindi sinasayang ang biyaya ng buhay. Otherwise, baka sabihan ka ng, excuse me, hello, hard starter, ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang, ha. Ito ang para sa'yo, pagsigto. Bravo, utsok naman po, men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
15: Vroom, vroom, mapapa, bravo.
13: talaga.
2: Oh, diba? Yes, sir. Yes, ma'am. Walter, good morning. Kay Kuya Samson Go, good morning. At maging kay Bossing Eugene Evangelista, good morning. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa rin niya ngayon muna Denise si Ginoong Robin Ignacio, ang VP for Traffic Operations po naman ng NLEX. Ha? Natawag kami sa TRB dito po kay Ginoong Gas Abelgas. Gas Abelgas. Kaboses lang pala ni Gas Abelgas. Si pangalan niya ulit? Si bakit? Matraffic ba? Si Julius Corpus.
4: Ayun.
2: Ayun. Eh, sabi niya, kami inginunguso sa kanilang boss dyan sa daw sa DOTR. Okay. Atin no muna kausapin si Ginoong Robin Ignacio para po sa pinakahuling balita doon sa NLEX. Particular po dyan sa may bandang San Simon Exit. Sir Robin, maganda umaga po.
14: Good morning, Sir Ted. At good morning din po sa inyong mga taga-subaybay.
4: Good morning po, Sir Robin. Denise Tan po ang nakakausap nyo ngayon. Sir, okay, tanungin ko lang po yung sitwasyon ano, ngayon sa NLEX at pati na rin po yung kahapon po kasi ay may panawagan na kumbaga ay pwede daw bang tanggalin daw muna yung toll fee dun sa mga pasahero o motorista na stranded na ngayon sa expressway. Ang tanong ko ho, eh, ang NLEX ho ba, eh, meron po bang clear or written policy regarding this na siguro after a certain amount of hours that motorists are spending in the expressway, eh kusa na pong hindi na po tatanggap ng toll fee?
14: Hindi ko lang po sigurado kung yung sa policy, pero wala po akong na ka-capture so far na ganyan policy. At yun po yung mga panawagan po, naririnig naman po ng management po namin. So yun po, tingnan natin kung ano po yung magiging decision po. And yung sitwasyon po ngayon ng traffic, yung level po ng tubig po ngayon doon sa na pinadadaan na nating dalawang lane ay nasa 6 inches at saka 7 inches na lang po. Inayos po namin yung harang kaya nakakapag-siphon at nakapag-pump out po tayo ng tubig na mas maayos. Kasi previous days po bumabalik lang po yung ibang pinapump out natin kasi mas mataas po mga tubig po sa labas at hindi pa nga po bumubuga. So kinakailangan po talagang ayusin namin nang hindi nakakapag-leak back yung tubig. So ngayon po kung makikita po ng ating mga kababayang dumadaan doon, natapos na po namin yung northbound kaya mas mababa na po yung tubig doon. Dito naman po sa southbound, yun po, ginagawa pa po yung ating harang at hopefully matapos na end. Pag natapos po nitong weekend ay sana ma-maintain po natin na ganyang kababa yung tubig kung may pagkulan pa po ano, dahil hindi pa po humuhupa nga po yung level ng tubig na labas ng expressway.
4: Okay, pero Sir Robin, nakikita rin po kasi namin ano doon sa video po na grabe pa rin po yung sitwasyon ng traffic. Standstill pa rin po yung mga vehicles. Ulitin ko lang po, no, kailan gaano kalalang traffic po kaya ang kailangan ma-experience at makita dito ng NLEX Corporation bago po nila sabihin na nako hindi na ata makatarungan na humingi ng toll fee mula sa mga motorista.
14: Opo, yun po, wala pa nga po decision, pero yung haba po ng traffic natin ngayon dito sa northbound ay nasa mga 2.5 kilometers na po ito dahil pinakiusapan na rin po namin na yung mga class 1 na sasakyan ay kunin na po yung alternative route na ano po natin, identify natin via Maharlika Highway and then yung sa Central Luzon Link Expressway. So kaya mas maiksi po ay kami po ay nag-divert po ng mga class 1. Yun naman po pa southbound, yun po, naalaw pa rin po natin dahil ito po yung mga papasok na po ng Metro Manila. At ito mga class 1 po kasi pag sila po yung dumaan doon sa flooded area, talagang nadadagdagan po yung pagpagal ng ating traffic flow.
2: Okay, sige, ganito po sir, no? Sa ngayon, it's moving. As in, gumagalaw siya. Alright? So ngayon ho ba embudo pa rin to na one lane na lang ang pa rin ang nadadaanan o kahit pa paano po pwede na mag two lanes tayo?
14: Dito sa northbound naka two lanes na po tayo dahil natapos na po namin yung mas magandang harang po at yun nga po nakita natin na mas efficient na po yung pag siphon natin ng tubig, pagpababa ng tubig. Dito sa southbound ginagawa po natin ngayon, kaya hindi pa po natin na magawang tooling all the time.
2: So itong southbound, ito rin po yung problema, one lane lang siya.
14: Yes sir, kadalasan okay. po one lane lang, pero pagka nakaitatabi namin yung equipment, nagiging two lanes at times.
2: Okay. Sir, ito ho ay hopefully humupa kapag po nabawasan na nga yung tubig, no? At basically, kapag dumaloy na ho ito, papunta na Manila Bay. So, sa ngayon, napag-uusapan nyo na naman po ba yung sinasabi ng pag-upgrade sa Tulaok Bridge para ho makapagtaas na kayo ng inyong kalsada?
14: Yes, sir. Actually, nakaplano na po. Ano, actually, even before this experience na bumaha ulit. Pinapatapos lang po natin yung tulay na ginagawa ni DWH na malapit na matapos yata. So, allowed naman po kaming magtaas na po ulit ng another 0.3 or 0.5 meters. So, isasagawa na po yun kaagad. At yun po, it may not be enough ano po, kung ganito yung experience natin na itaas po namin last time na 0.7 meters, pero nabaka pa rin po. So, another 0.5, baka kung mag-worsen pa po yung pagbaha ulit ay abutin. So, meron din pong mga additional engineering
2: intervention
14: na gustong gawin. Ano po?
2: Okay.
14: Maaari po kami maglagay ng permanent wall na po doon sa area.
2: Uh-huh.
14: At ganun din po na nagsuggest na rin po si Sir Sekin na maggawa na po ng medyo malaki talagang impounding area ng tubig po doon sa area.
2: Opo, sige.
14: Para po doon muna ang catch basin natin.
2: Oh, sige po, ano, some other time siguro pag-uusapan natin lahat ng inyong pinaplano at yung actual po, ano, yung actual na na execution nito. But meantime, hindi ho natin maitatanggi na ang problema talaga dito, yung tubig po na hindi na po gumagalaw kasi nga practically po nakahinto siya doon sa lugar na iyan kasi nga wala ding dadaluyan. Yan ang basic problem po ngayon. Sige. So Sir Robin, pwede ho bang kung sakasakali lang po, no, makakuha kami ng official reaction galing po sa management ng NLEX bilang tugon lang po doon sa mga panawagan ng iba doon sa binabanggit po ni Ma'am Denise dito para lang ho, at least officially po, may masasagot dito ang pamunuan po ng NLEX. Ano po, ha? Apo.
14: Apo. Sige po, Sir Ted. Maraming salamat po.
2: Sige, thank you. Kasi nga, si Ginoong Robin, eh, hindi niya naman kasama si Batman. Dead joke lang. Eh, si Robin po, hindi si makakatugon doon sa, sa sinasabi nga na mga panawagan. Pero ilatag lang natin to, Denise, no, bago itong ating The Daily Brad. Ano ba ang proximate cost dito? Yun eh. Proximate cost. Ano ba dahilan nito? Kung inyo maaalala, nagkaroon na po ng pagbabaha dyan, di ba? At itinaas na yan.
13: Mm-mm.
2: Hindi naman pwedeng taon-taon kapag nangyayari, taas ka ng taas ng kalsada, para kang taga Malabon. Eh, di ba? Para kang taga Hagonoy. Nataas ka ng taas ng sahig mo, umaabot na yung ulo mo sa kisame mo, pero taas din naman ang taas yung baha.
13: Okay.
2: So practically po talaga, ang problema ho dito ay ito pong pinanggagalingan ng tubig, ha? So, ang sitwasyon po kasi ngayon, nanggagaling ang tubig dyan, inaamin naman mismo maging ni Governor Pinede na nanggagaling yan sa Pampanga River. And basically, nanggagaling po yan sa Nueva Ecija, dyan po sa Upper Pampanga, meron dyan reservoir, kumbaga ng tubig, all the way pababa ito, papunta na po na Manila Bay. Ang sinasabi nga kasi, lahat ng daluyan po ng tubig, practically po puno na. And then high tide pa. So, kahit na po ano pang gawing bomba dyan ng tubig, wala kang pupuntahan kasi nga hindi siya umaagos, no, yung natural po, flow ng waterway. Yan po basically ang problema dito. Yan ang dapat tugunan para permanente na solusyon. Yung pong issue ng refund o pag wala mo ng bayad, desisyon yan ng pamunuan ng management po ng NLEX and sa regulasyon ng TRB. Yung TRB po kasi regulator dito. Sila ang ERC, kumbaga dito, kung kuryente, sila ang ERC. So, TRB, tinatawagan namin, ano ba, meron ba kayong ikikilos dyan? Meron ba kayong sasabihin dyan? Sila po ay nagpapasa po sa amin sa pamunuan po ng DOTR na wala pa pong reaksyon. Pero dito po kasi sa sitwasyon na ito, kung ikaw yung operator naman ng NLEX, sa ngayon na nandito yung sitwasyon, ang magagawa mo lamang talaga dito, una, pagtulungan yung sinasabi po na paano mas maiibsan kahit pa paano na itabo yung tubig dyan para lang humupa ito at madaanan

0: tinawagan ng kung ano-ano, ang akin lang dito, ang tanong muna, kung panay ang tanong mo, ginawa na ba ito ni Ganire? Ginawa ito ni Ganire? Ang tanong, ikaw ba ay kasama sa mga nagnakaw sa pera ng bayan sa flood control project?
1: Ayun.
0: Kasi kung isa ka sa mga nagnakaw at hinatiran ng kahong-kahong pera na bahagi noong pondo sa pag-aayos ng mga flood control project sa Central Luzon, eh sino ka para magsabi kung anong ginagawa ng sino man?
1: Ayun, hush-hush ka muna.
0: Diba? Yun pong atin dito, kung isa ka sa mga magnanakaw sa pera ng bayan, siguro pinakamaganda, iparti mo yung ninakaw mo, bumili ka ng tubig at pagkain, ihatid mo doon sa mga stranded, diyan sa mga binabaha ngayon sa San Simon Exit.
1: Correct.
0: So, amen? Amen!
1: Amen, Manong Ter. Ang dami ano, kaliwat kanan yung nakikita nating video, kulang sa tubig, sa pagkain, pati yung mga tinatawag ng kalikasan, para-paraan na lang.
0: Eh naku, ay sinabi mo, at talaga itong problemang ito, mga kapatid, uulit at uulit kapag wala po talagang permanente na intervention at hindi ho maitatanggi mismo nga, ito po ang problema, yung sinasabi mismo na climate change. Kahapon nakapanayam natin po yung isa sa mga Climate Change Commission commissioners, sinasabi niya, na sila hindi pinapansin, ni hindi daw ho sila kinakausap nitong DPWH para po sa kanilang mga sinasabi po na mga suhestyon o polisiya na dapat na ipatupad. E kung mismong ikaw, kung saan ang namumuno sa iyong ahensya ay panghulo ng Pilipinas, hindi ka pinapansin, paano pa kami? Hindi po ba? So yung pong ating pinupunto po lamang dito, importante ngayon mag-usap-usap sila paano maiibsan yung perwisyo, ano magagawa ng NLEX management, ano magagawa ng TRB, ano magagawa ng lahat, pati LGU na nakakasakop dyan para po maibsan yung paghihirap ng mga motorista. Kung ikaw uulitin ko nagsasabi ng kung ano-ano at ikay kasama sa mga nagnanakaw at nagnakaw sa pera ng bayan para sa flood control, siguro pinakamainam ikaw na magkusa. Ha? Magbigay ka ng balato sa mga napeperwisyo sa baha dahil sa ginawa niyong pagnanakaw sa pera ng bayan. Amen!
1: Amen! Magnanakaw pero namimigay ng pera.
0: Abangan po mga kapatid! Sorry, ito na si, baka ako pagalitan ng ating ano.
2: Praise the Lord!
0: Si Brad Jeff para sa ating The Daily Brad.
2: Thank you, Lord!
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Dennis, behave na ako kasi baka ako pagalitan ni Pastor. Dennis, ito ang tito mo. Baka kamag-anak mo sa height ito. Si Brad Jeff Eliscopides.
2: Hello. Good morning, Pastor.
3: Good morning, Denise. Good morning, Manong Ted. Okay lang yan. Alam mo naman, Ted, yan ang trabaho natin dito. Magpakalma. Yan. Anong height ulit ni Denise?
2: Almost 5'10", Pastor Jeff.
3: Grabe, kasi tangkad ko. 5'10 ako eh. So, good morning, Denise. Thank you for filling in. Yan, sa ating kapatid na si Chacha.
1: Sige.
3: Anyway.
1: Oo, sige. So, thank you, Brad. I will see you tomorrow.
2: Yun na pala yun.
3: Hindi naman, batikusi pa natin yung mga magnanakaw na yan.
1: Easy. Sorry ah, Brad. Sorry ah.
3: Alam niyo, kailangan yun, para natin lang, yung kalampagin.
1: Kumbaga, real talk lang po tayo sa mga panahong ito.
3: Okay. Of course.
1: Sige, so behave na ako. Si Denise, makikinig kami sa iyo. Ano ba ang ating aral today?
3: Well, happy birthday muna. Isang masugid na taga-subaybay natin to si Jovi Median Leonardo ng Taytay. Pag-usapan po natin ngayon itong idea na you don't have to impress everyone. Aminin na po natin, nakakapagod minsan. Alam mo yon, yung gusto mo yung opinion ng tao laging

0: maganda yung tungkol sa iyo. Okay? Kailangan laging
1: pag nilainalayan natin, Irvin, kasi
0: mukhang okay ka.
2: Sandali, may sumasapaw dito. Yan ba party line o ano
1: man?
2: O yun, mayroong nagdinilay-nilay. Saan ang gagaling yung audio na yun, Aaron?
1: Okay. Okay.
2: Meron pa. O sige, sandali lang ha. Sandali lang, brad. May party line. Hello, party line. Pakibaba, please. Hello, party line.
3: Ano bago ah.
2: Party line, pakibaba. Pakibaba po. Thank you. Yun ba naabutan mo, party line?
3: Oo, tsaka yung ano, di ba uso nun, Manong Ted, yung phone pal. Pero bagets pa, sobrang bagets ko pa noon. So, syempre, ano, ibababa mo yun kapag yun ang umano sa'yo.
2: Phone pal.
3: Ay, phone pal, oo.
2: Okay. Oh, sige, so, okay, ayun na. Okay na ba tayo?
3: Okay na.
2: Sige. Brad, sige,
0: ulitin lang po natin. Yan, sige. Hindi lang nakamute yung kasama ko dito sa Zoom na i-interview nyo mamaya.
2: Ah,
0: sige.
2: Ay, sorry. Yan. Okay. Kaya pala naman. O sige, go ahead.
0: Take two. Yan. You don't have to impress everyone. Yan po yung topic natin ngayon. Kasi nga po, minsan kailangan mo laging i-project na okay ka. Kailangan mo ka-successful ka. Kailangan may achievement ka. Kailangan may maipapakita ka. Kaya nga po itong social media, hindi rin nakatulong ano, sa mga ganitong mentalidad na parang nakikita mo lahat, oh, ba't siya may bagong kotse, may na-promote, may travel, perfect yung family photos. At minsan, before mo ma-realize, nagsisimula na tayong mamuhay para sa approval ng iba. And we ask this question, ano kaya sasabihin nila? Magugustuhan kaya nila yung post ko ngayon? Impressive na ba to? Proud kaya sila pagka nakita nila to? Pero ang problema po for living for people's approval is this, hindi mo mapi-please lahat. Pag tahimik ka, sabihin nila, suplado ka. Pag madaldal ka, sabihin, papansin ka. Kapag successful ka, may masasabing, ang yabang naman na to. Pag simple ka, sasabihin, wala ka bang ambisyon? Kaya po, kahit anong gawin mo, masasabi mga tao. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians, am I trying to win the approval of man or the approval of God? Kaya sabi po sa Biblia, ito mahalaga na pamantayan natin. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. So you may be a valuable player tulad ni Denise, you may be a janitor, a president of the Philippines, gawin daw po natin yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang maganda naman po kay Lord, hindi mo kailangan i-impress si Lord. Hindi mo kailangan patunayan yung worth and value mo sa kanya bago kanya mahalin. In fact, alam na niya yung weakness mo, alam niya yung mga failures mo, alam niya yung parte ng buhay mo na hindi mo pinopost online, and yet, He still loves you. Yung identity po natin, hindi nakasalalay sa dami ng followers natin tulad ni Chacha. Yung value natin, hindi po na may measure ng position mo sa trabaho or sa case ni Denise, yung ilang ba na-achieve yung MVP and all, hindi sa income, hindi po sa applause ng tao. Yung worth natin galing sa nag-iisang nag-create sa atin. Maaring wala nakaka-appreciate sa iyo ngayon, yung sakripisyo mo bilang OFW, yung wala kang reward na natatanggap pagiging tapat sa trabaho, but God sees. So ngayon, tigilan na po natin yung pagpapagod para lang ma-impress natin lahat ng tao sa paligid natin. You don't need everyone's approval to fulfill God's purpose. Just do your best. Walk in integrity, love people, serve faithfully. Sabi nga ng shorter Westminster Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Pag in-glorify mo si God dito sa mundo, you're gonna enjoy Him throughout eternity in heaven eventually. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Type mo na lang yung Panginoon. Salamat po sa pagpapagal ng marami naming mga kababayan na sumusubaybay sa amin. Alam namin, Lord, na mahirap ang buhay. At itong mga tao to na Lord na gusto lamang makapagbigay ng marangya, maayos, matinong buhay para sa kanilang mahal sa buhay, tulungan niyo po sila the grace na para ma-fulfill ang kanilang purpose sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pang-araw-araw naming kalakasan na binibigay mo upang makapagbigay lolhati sa iyo, to give you glory, Patawarin mo rin kami, Lord, kung minsan nakafocus sa amin ang aming buhay, ang aming sarili. Tanggalin niyo po, Panginoon, pagiging self-centered at selfish na normal sa karamihan. Tanggalin niyo po, bigyan niyo po kami ng buhay na ipapamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Panginoon, mm-hmm. We pray for fortitude and Amen. Restraint this morning. Patawad po kung madalas kami po ay nauubusan na ng aming pong pasensya at pag-asa.
0: Pasensya.
2: Salamat Amen. Na marami, Brad, muli sa iyong paalaala, and God bless you more and guide you sa iyong misyon sa ating palatuntunan. Thank you, Brad. Salamat na marami. Thank you. Ikaw ang pampahupa. Ikaw ang aming inspirasyon. Mabuhay ka, Brad. We'll catch you tomorrow. Pampakalma.
0: Yes. Araw-araw naman tayo 9 to 10 at sa mga nakakamiss po, ako po'y sumulat ng libro, Brad Ted, promote natin ulit, Jesus Said.
2: Mm-hmm.
0: Ito po yung mga nakaalap na naming mga devotional everyday na sa almost 6 years ko na dito sa programa natin. So available po ito, lahat po, Shopee, Lazada, TikTok, hanapin nyo lang po sa search button, Pastor Jeff, di ba? Dali akong hanapin, Denise. So bibigyan kita ng kopya niya.
3: I thank you very much, Pastor Jeff. Abangan ko yan.
2: Sa wikang Filipino, araw-araw na kanyang ibinabanggit na mga aral dito, sa wikang Filipino, nandun na isa-isa.
3: Mm-hmm.
2: So pwede mong basahin every day before ka umalis ng bahay, bago ka matulog, meron kang at least inspirational message. Yan. Ang okay.
0: At para sa mga kaedad ni Denise, Denise, meron tong QR code every day that will lead you to a video explanation. Maganda. So hindi na siya written, video din. The first of its kind. Ayan.
2: Para namang ano, Brad Jeff, kaedad ni Janice. Ano, Janice ni Denise. E, paano naman kaming kaedad ni Janice? Sige. Salamat na marami, Brad. Thank you.
0: Again, maraming salamat po, Jovi, Leonardo, happy birthday again. Ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopido sa ating The Daily Brad. Yan pong inaabangan ni Manong Tuts at maging ni Sir Robert Galang at ni Eric Sexon ng Renaissance. Diyan po yan sa area po ng Ortigas Center sa Pasig. Good morning! Abangan po ang ating mga importanteng panayam at mga diskusyon sa mga isyong pambayan.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
8: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
9: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
8: Hello! Okay, one, two, three, four. Again. One, two, three.
10: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: True FM.
1: Nasa linya ngayon na Denise, si Engineer Jundi Del Socorro, ang heavy po ng Environmental Management Bureau ng DENR. Important issue po ito para maunawaan natin, malaman natin itong binabanggit nga po na hindi po mainam sa ating pong baga ang himpapawid sa Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa.
2: Good morning po, Engineer. Ah, sige, mamaya abangan natin si Engineer, pero kakausapin nga natin siya.
1: Pakibaba, ulit yung yung party line. Akala ko nandidiyan na sa ating linya. Ay, sorry po. Sorry. Anyway,